0: kuruno rutufu mwe bari kubanga twise mu season yene nako zitwica za zuruhijya insonga zitambude burungi nyabantu batuwuririza abantu batuke abantu basimye ne musingire okusingira da tusingira da abantu bafa batudukiride nga tuzimba masigiri jamba mwe bari nyo omulimu gwe mukoze gwa tendo nyo abantu bazi akatundu akasamu samu sebo namu
1: Utuba
0: ari mu kusara tuba tugadde pata fenga tuti ndiga gendo iye nam
1: noti musanu noti mukaga
0: noti 0706
1: nsambu munya
0: 74
1: nkaga
0: 60
1: nsambu
0: 70
1: 0 musanu 0 mukaga
0: 0706
1: nsambu munya
0: 74
1: kaga
0: 60
1: nsambu 70
0: Nam.
1: Nabadde ndi mukusoma kono omwalimu omu.
0: Nam.
1: Bagambe nako kujja abategeeza norwa idirubira inclusive.
0: Era
1: abagenda okola ibada yokusala nyamba gwali yahuliriza.
0: Agenda okusala yesimu.
1: Ya nyamba.
0: Yee.
1: Idi ya kusala.
0: Karusiko kya dodo lero. Osiko kya dodo.
1: Noku rwali badde olusingo okuba olunji osali yakulu ali badde luno.
0: Nam Tuba kubiriza da kuna kuno lusembe da webali kusibo koze birungi bingi nyone tugamba senga kwa badali na muko kasen tuyongira noba ngotudu kiri na mumbele tugena tuga tugutu sayo bawe nambe yo kubirisebo
1: siyo emisambwe satu uminemu musambu muenda
0: nam yesebo
1: 0777 11 79 23
0: banachadondwa banamaokota banabulemezi tuboza iza mwe babera ayuno watava bato ebutambala banabuddu banabuwe kula igwanga lyonno kulitwaliza banafa basiramu nga mulimu mwaweru wa mawanga nga jimusinzi dokubanga mutumbu deni mbanga ate mugamba ati ensonga tuzitambuza bulungi nyo mwe balire dala dala wikene badde nungi nyo muziranjo vubo tunulire bigenda maso mugwanga kuludda lwe byobufuzi kuludda lwe byenfuna kuludda lwe bya balimi byona na rubadde masavu merere nafe kunzikiriza yafe ate tubirire dala musanyu dunji nam
1: yeso kitampima lirizwa tuli munaku zinze twingide mweze gandalo twingide mweza 8
0: nam
1: katugere ku kukuru okumula
0: yes
1: waye baga beganda oba bantu ogama yita kutaumula
0: obukuru
1: kukuru okumula as in resting
0: okumula
1: okumula
0: Tuwaba gamba wano, nkebisele bisinga maluariru, waliyo bujanjabi, na ye dagala lili waka, obadochi manyi chokumwenyamu dagala, obadochi manyi chokunaba kwa dagala. Nga nechino chetuwa ogera kwe chokumula na liyo?
1: Dagala, dawa.
0: Na.
1: Okumula kuno, Dr. Mpima, tukuetaga.
0: Yesebo.
1: Banafe bali bacheruke.
0: Na bazungu.
1: Bacheruke genda kuzebaita.
0: Vacation, nam. Na.
1: Vacation.
0: Vacation chitegeza nti wakati ngoli bize nga teri ya kukase bakuwa mwakadde osobola okubanga olowooza ebintu eby'omulimu oba ebibyo nga toli ku mulimu okakane ove ku kifo obadde osula ove mu kifo ogekolera ogendeke wala nnyo awawukana n'ebimu obadde osiiba ng'okola oba gyodde waka nga mulimu abantu waka ne waka wa mutami ne wabeerawo n'awantu ng'owulira okoze nnyo oli depressed nga ne ku mulimu wennyini owulira wakutamye kati owesuula n'otambula noga kanve Uganda ngendeke Zanzibar nve wane Uganda ngendeko Kisoro nve wane Uganda ngendeko oba mu Saudi Arabia mu ddungu ogenda okuva eyo nga byolabye eyo sibye bintu byebadde otera okulaba alaba buli lunaku kino kikuyamba okubanga obwongo buli refreshed bugenze ku kitwita reset kati ng'olinga agenda otandi wali baddeko omuntu nga anoonya omulimu owafunye omulimu vibe eyo gyobeera nayo nga wakafuna omulimu olunaku olusooka ogenda okuva mu leave wamma bwotyo bw'obeera obeera good to go
1: Musota gumanyo okweyibula.
0: Nam.
1: Emu ku mustago bigukola. Kukola ekikolwa ekyokweyibula.
0: Yes.
1: Okwebuza.
0: Mm.
1: Lwaki gweyibula?
0: Lwaki musota gweyibula?
1: Bakita reinventing.
0: Re-

0: Kochikomi, Mama Samba, Kuchinze Mwenda, Pearl of Africa Radio. Tuagada kwa nezinate, kumpeo, zegwanga, wanausi nziru kubanga tuuliriza. Chiri wakati, ngabo ulide njagada kulisayo, eri waganda wangeono kutande kideri wa mganda nge hood. Nga kuisa mumbera, mumodu zaidi, chimanyi chigenda maseyo, okwe torora ensiyo na. Dala nyegwanga lefe Uganda. Binji nyo evitambula na ye ensonge nkuru ya Eid. Era atu agada kutegeza ntibuli. Chowulilo na kurwarelo.
1: Mpereza ya.
0: Temuli mchilada chona.
1: Ako.
0: Nsonga ya Eid.
1: Echini.
0: Atu agada kwebaza wa uliriza. Atu agada kwebaza mwenaba uliriza bafem. Abatu gobele demonte kateka ayo kuzimba masjidi jamba wali mabitunde vye chanja. Sigenda kuogera binji. Era kwa agada kutwegata kwa saa weno. Kampeine necha agenda maso. Ne wangu wa de. Ona kurwale tukenda kubanga tuwa. Ayo mubutongole cheke ya fe oba okusonda kwa fe kwenyini kwa mwai mirira kumwe abaudiza wa pale fe eche chikumi chikumi evitane evitano lukumi lukumi umutualo kakade ze mwawayo onakuruwaru mgena kwanga mategera tufunye ose ntimeka nete chikugano kuwanga ate uwaye chisembayo ntinola aliwari kumzigiti bategerente gama zima wade mchawa girente katekeno elangenda kutuala butelevu ewa mganda wange matovu hood already ya tuseda wali kumasijidi jamba echanja asoro kubanga ati atumule mchenda so mzikiti ze mbatu wali straight mvako nze asimu zijoni kwa mtuali hood elani
2: mbatala
0: huu
2: mbatala kumutufu echipo chino mkato ya pejamba anga mchikuwa kifano kusati ya kura yaka lukubawa echiapa nchitono nti imamu ya wagambi nituwata andikira mkasumira awo nga karivina visatu nga kamuri iranga semitu wamu kusa ujoti kanga kutupini tuja nitumara amu rivina tunemo kurwale mvoza okutoka oruna kurwale ilo linokuwa wa mauli ya gesanyo nti katichanja Muziri mkominite, elina esomero elia nasare, ndaliku visama guwalili, elina esomero elia primary, ndaliku visama guwalili, nere la esomero elia secondary, ndaliunga liku visama guwalili. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بكت رفعه تراتي لنا يقول أقولنا يا أسلام بيوائيو أقول ما جو أسلام هنو بتعمل no mulembe era obudde bwetoloolanga masjidi yaffe eri gye mulaba wali yeyesookera ddala era jamba gye yateekako engalo ze mulwa musaafiri ne bakadde baffe bonna abaakulembera nga tekyamala kubanga newe twabeerera mu ssomero liri ettono lye mbagambyeko buli agenda nga lizimba tugenda okutuuka mu kyokutaano ng'abantu basaalira awo abweru mu kasaawo akaalingaawo bakadde baffe abakulembeze abaddirira baasalawo kituzimbe masigiti wano naye ebyembi nga twakamala okulira ente zaffe n'enkoko zaffe olw'okuzimba masigiti ekyekango ne kitugwamu abasiraamu twagendanga okutuula wano ng'enjatika buli nnaku zigaziwa eza siringi era abantu baatuukanga okujja okusaala wano juma oba eswala endala ng'ate baagala kusaalira wabweru nga batya nti essaawa yonna omuzikiti gubayiikako obukulembeze ne bugamba titukole siringi era ensimbi ne zisongebwa tusibe siringi yaffe tusaale nga bulijjo naye olw'okulengera kw'abakulembeze baffe ne bagamba nti nedda ate era tunaaba twakamala okuzimba atenga tufunda butufu gali mazima kubanga utaga chako population ya primary na ya secondary uwa atenga wantu wakati wafaromuji atenga wafari na mumu sana netugama kapizimbo muziki guno na iba ganda wange umulimu kwa Allah tili chifuni wako mkeka ukusobozi wakuna tekunji sija kujita miziziko na ye alhamdulillah abasilamu vecha njanga simenye sechinomu mungu wa malirifu nsawa Allah subhanahu wa ta'ala agasiye nsawa za mwe abongeni ukubele langa mufuna mungeri ya yu esenja kubafu mraba jie mujari wabula abagonji la mateka agi prosesi yoku zimba ibadu mpambuko ilawano mboko ulili zambi tumbe mirara abakozi abazimbi na mawalimu new community bulibamba ya ne programu za wezira itamu abalabe kuramu enyumba abalabe kuramu gurupu buje kukulibamu ayo bada bantu kusuko zivu na hawa soozisa kusuko lukulama angabaso ndaka senti na ye minister ni ukubati geza mti abeocha anjawano beo kuramu umulimu ogwa wenga gugu anjawano kwa kugwa basigandi mti mulimu Mtibuli solati tarawesh Mtibuli chisivo Wabaduenga wa programu Enyende lene enjeke tenkogulonji Enyokube ilanji Mubise lebyo Ndaka tuonda wabe ilanga Tukubilizo kubanga tusadaka Nitwe mara yu Nabobe isara hule Weko na mji walita tarawesh mkulu Abasari na wanue Nyeli kumuji Nibakuro mwini mumudeli nyo okulaba ntituva mmusingi nitwambuka okutuuka wetuli eyo ensonga mbagambye nti ebaddenga ya sizoni emyaka tumaze munaana guno gwa mwenda kitegeeza nti sizoni ezo zonna tuziyiseemu bulungi nnyo nga tarawe hezo omunana yomwenda yenu nga zonna basonda estete ni bawayo obutirikamu abami n'abakyala abasali awo ne salatu tarawe salatu lfajiri wano ikulu nnyo njagala okubawa amawulire kyabantu abasinga abawangalira ku muji guno abasinga bakolera mu bitundu ensuulidde ddala n'omujiguno nti eswalanga guhuri asiri tezitera kubakwatira wano naye salaatu lmagharibi nesalaatu subuhi nesalaatu lishaai babeera wano mukaseera kano mukadde wange sentebe gweladdira mu bigere Alhaji Asmani bileke Hamisi anti olinyaja tata ondi kusibako olimukuru wange naye atuse era omulimu guno ye yaguli mu mitambo nga gutandikira ddala bwyadduka kulire nansisinkana newankubadde nga mulaba nze tambulira ku magulu asatu naye yagamba n'abasiraamu bekyanja bonna ne bagamba ndi ate gwe kawewo waffe gwe twesiga ate gw'ogenda okutuvuga emisinde okutuusa awo lwanakkiriza mbategeezezza nti abasanze baffe abasalaati subuhi ng'era abo be basanga ne salaatu lmagharibi neishaai nabo beekolamu omulimu ne balangirira nti eswala ezo tebajja kuzibbangamu okujja kunga buli muntu ke yakunganyiza mu lunaku akatulekera wano tubeerenga tutwala omulimu guno mu maaso. Sirina bigambo bye nsobola kubeebalizaamu baganda bange ne banyinazi okujjako okugamba nti Allah subhanahu wataala abamaliri. Waliwo bannaffe wano ate abeekolamu omulimu bo ne bagamba nti bannakyewa ng'abo bo bakwata wabawaganye. Olugamba nti kati wano watutuuse wano tutuuse kati twetaagayo emitayimbwa bwegiti nga bakwata awo kati twetaaga ensawo za seminti wezitibwe tutubidde nga bakwata awo. Bannakyewa nammwe nsaba Allah nga bwe mukola omulimu gwammwe mu kyama nammwe abatuliremu mu ngeri ey'ekyama kubanga muli bamaliriku. Nababuulidde nti bakadde baffe omukadde waffe jjamba kwamala okutukwasa ekifo kino abaaliwo mu kiseera ekyo baasitukiramu era be bazze bakola emirimu egyo gye mugiraki gye mulaba nga beegattiddwako community naye nga mulimu empagi ezaali mpagi lubaga era nga be baasooka n'okukulembera obusiraamu mu kitundu mu kiseera ekyo kubanga ate era be baaliwo. Ennyumba zaabwe ffe mwe tuva abaana n'abazzukulu nazo zaaweebwa obuvunaanyizibwa okulaba nti tezitiririra bakadde baabwe okulaba nti ensonga eyo esigala ng'eyaka. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti awwaladun saalih oba omwana okuleka omwana omuki omulongoofu omwana oyo nga basinziira mu nnyumba ezo nabo beekuttenga nga buli kaseera wabeerawo ensonga era nga bakyakikola beekuŋŋaanya era beewa omutemwa buli nnyumba emanye omutemwa gw'erina okuleeta omulimu guno ne guba nga gugenda mu maaso. Olw'obufunda bw'obudde sijja kumenya nnyumba ezo naye nga abantu mwemanyi era mwe mbadde mukola omulimu guno ate suubira nti era mubadde mugusuubira mukubalangirira mu lujjudde. Sirema kwebaza abasiraamu baffe ab'omu kitundu kino abasaalira wano n'abaagalizaawo kubanga waliwo n'abaabeeranga kuno naye ng'omutima guli eno ate n'abasiraamu mikwano gyaffe eyo gye tubeera ate gye tuwangaalira kubanga olumu kubaakaama omu n'agamba nti kansituke mu muzikiti ove wano obeereko tozzaayo omulala n'agamba nti fe tujja kwekolamu omulimu munaalabiraawo mwenna mwenna tubeebaza alhamdulillahi rabbil alamin. Kansala sabaani seŋŋendo tulikogonaizinga okutuuka ku tolera ku bantu salaamu. Ono mutabani wa Haji Latif Ssebaggala eyamala ku bwa imaamu bwa paalamenti emyaka emiyitirivu era n'alekayo likodi ekyatunulwako. Bigambo ebyo nga tusiriikiridde tulina kuno abaana nga bwe mbagambye nga ensi gye batwala gye bakolera oba gye bawangaalira naye nga nabo kyanje abali muki mu musaayi. Sisobola kwerabira imaamu waffe Mahfuz Lubega nga ono ye yali imaamu eyaddira Jjamba mu bigere omulimu gwe yakolera obusiraamu abaana n'abazzukulu bazze nga bakugoberera kye bayita okufatanyayo. Mu bazzukulu abo mwe muli Huudu situkako Huudu otuule salaamu. Omwana oyo buli wembeera okuva lwe nalondebwa ku bukulembeze ambera kulianda tukoze tutya masikiti tukoze mugamba tu tukizeko emirundi jonna nga atuka kuba kamabe ne bamukanga atola bamulaini ne Mungu amani kwatu sentu sembera ntuka ku mwanjo era nantuka ko ne ntukirira lukiko ne tugenda mu nteseganya ne palo enteseganya bwezagwa ne tubeera nga twatuka kukkiriziganya Paulo nga tu nga Mungu ayisiriza ku mwana waffe muzukulu waffe ne tubeera nga tutandika omulimu guno oguzze okutwanjulirwa olunaku lwaleero baganda bange sisolira sirina bigambo byensobola kukozesa wabula kansooka okutendereza Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd mu kiseera kino kambira zile ekigambeera ekimala yonna nti alhamdulillahi rabbil alamin era olw'obudde okubeera nti tekuli ku lwuyi lwaffe pulogulaamu ngenda kugikyusaamu katono nga ngenda kuyita azze ng'akulembedde ekibinja kya Paulo abeere ng'atuusa obubaka n'oluvannyuma tusaale omukulembeze waffe omukulu w'ettwale w'anaatusangira tubeere nga akola omukulu gwe ogw'okwebaza kubanga era yabadde ensonga enkulu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukulu agenda okwogera pali atafabal mashkura.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تيندو أما جبوك الله سبحانه وتعالى أتودي انتي كتيكينو وكتينغا وغولياو تكوالي وصراو وفينتي ونقو روائرو إنكو زموز كومي وموز وغوار ذو الحج وماكو غوركم مبنا أنا ممسامبو تجيندا قواتو سينكاناكو lisiriwe chanja na ye Mungu akoli ntika tika ileno hidi ya ngesoso kujuku watida mchanja chwa chitigenza nti tukoli ntika tika za fe ni Mungu nakola ezize ati ntika tika ya Allah subhanahu wa ta'ala ye itam njagala kongero kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobodo kusinkanya ebye nyebi sanyufu nitunda kubyenyi bya mmumu ina gakasa nti muli basanyufu ekitera kulabikalabika bantukira kubasisinkana mu mikolo kwahaza bangaza naku tusiba mu stress ne tutambulira ensinga etufuga speed naye moments nga zino Mungu aba azituwadde tongera okubeera nti tumwebaza ndiwa nkusa okubeera wano nakimanyi nti Idi eno mugimanyi bulungi nti ebiseera byayo bibeera bigere olw'okuba yali nkola ya wakitiibwa nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nga jjo okusaala idi eno ati yasooka nakubeera yakiriisanga okulya yamalanga okusaala n'addayo n'abanga ati afune ekyokulya manyi bangi tuli bagoberezi bamutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazi wa nunga nafsi uhuli yao tulikunte katekeo so mtu wa wambia abala wakusa ensonge mkubwa wachi tuli wano nsonge nkuru lwaki tuli echanja nga Radio Pearl FM erinye liange nze Sozi Mohamed Harun general manager wa Radio Pearl FM nsonge nkuru lwaki nyimidete wanona lwaki Pearl FM eje echanja twayingira mungkwatagana ni muzemo community wa olukiiko olufuzi olw'omuziki tuguno olw'obuvunaanyizibwa okukulaakulanya okusobola okubeerako ne Pearl FM kyegattako mu nteekateeka eyo ebirubira bya regi ne ebbanga lyemaze emyaka 15 nga eri mayingo g'okuweereza bannayuganda ng'eri ku musingi ogw'obusiraamu kwezimbiddwa erimu ku bigendererwa ebisooka kulaba nti etambuza obusiraamu tosobola kutambuza busiraamu nga tokukulaakulanyiza kiba kitegeeza nti enkulaakulana nayo erina kubeera kumpi awo ebbanga lye tumaze nga tutambula Radio Pearl FM buli mwaka tubaddeko obuulyawo ebitundu oba ekitundu kye tuyambako okusobola okubeera nti kikulaakulana omuko gwaffe oguyise bannaffe abali ku Pearl FM bajulize tuwalina emizibuzibu ebyatuukako naye lwaki tutambudde ne bannaffe abekyegeegwa we far away eri mu Eastern Uganda sobola okuyamba ku busiraamu bw'ekitundu ekyo ku mulundi guno era olukiiko lwaffe lwatuula nga chairman bw'agambye mwami Matovu n'abakiikirira bulungi n'aleeta proposal ya wano n'abalala ne baleeta Mungu n'akola enteekateeka ya wano ne banga yakola ki yasobola okubeera nti eyitamu meseji yange eri abawuliriza bali ku radio ka tuli butereevu ku Radio Pearl FM abatugobera ku platform zaffe zonna jinjagala okugabanako n'abasiraamu nsi yonna abasiraamu tetwenyooma ate abasiraamu mpe tugenda okukulaakulanya obusiraamu teriyo muntu mulala agenda kukulaakulanya busiraamu bwa Uganda okuleka abasiraamu ba Uganda kyonna kyolina mu nsawo kisobola okubeeraku kikyusa busiraamu bwa Uganda kusaidia enkulaakulana lwakutambuza project eno ey'okuzimba amasigiri jamba ku radio mubadde bajuzi omubadde muntu nga tukuba takubinga ng'otufunye yatubadde emitwalo 5 naye abantu baffe bakuŋŋaanya 12,500 naye wakati mukuŋŋaanya obusente obwo oba sente ezo zisobola okufuuka ez'omugaso zisobola okugattako ennyo singa tuba tukwatiddwa wamu era meseji egende buli musiraamu ali yawuliriza n'abakulembeze baffe tetwenyooma tukwatirira buli omu kyayina naye ntwenda enteekateeka nnyingi twali twakosebwa ne mindset yaffe ey'okulowooza nti tujja funa abawalabu batuyambeko naye alhamdulillah tujja kwebaza abamu ku bagenzi mu maaso n'okyusa kino mu Uganda okyusa mindset y'abasiraamu tinaakatono kasobola okukyusa tujja kwebaza mukadde waffe Imam Kasozi yomu kubavaanya enteekateeka ya 10-10 naye 10-10 akoze omulimu munene nnyo azinde projekiti nene nnyo abasiraamu twali banafu nga tuyitingeero tujja kulinda nke z'abawalabu z'abatake okusobola okusala naye tujja kwebaza nti emizikiti mingi gigenze mu maaso n'okugunjawo enkola ey'okusobola okubeera nti tusobola okuteeka mukago okufika ffe mpolampola ekikumi kyaffe olukumi lwaffe ebbiri zaffe okusobola okubeera nga tugenda mu maaso so mukirize nebaza abawuliza ba Radio Pearl FM abagenzi maaso n'okubeera nti babadde ebbanga ery'emyaka 15 nga tukulaakulanya ebitundu ebyenjawulo tujja kutambula ne pulojekiti nnyingi pulojekiti yaffe yasooka era yali yakuzimba muzikiti twazimba omuzikiti gwa masikiri jamia ndege rubugumu nga ye mbagambye nti buli mwaka tubaako ekitundu kyetugatte tuyambako okusobola okubeera nti tukulaakulanya kusaidira obusiraamu naye abawuliza baffe babadde tebakoowa nga ye mbagambye nti nga ye lusugani yaffe nti ekula ly'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo oyo alina akasente akatono era ne tuba nabo nga ye mbagambye tukirabira nnyo mu kusonda wekisinga okweyerokera nti mbagambye nga tukuba takubiira nga tugizeemu nga manya munaffe atuwadde oyo ye mugagga waffe atuwadde 5 naye ng'agenda kujja omulundi gumu olunaku naye mu lunaku lwaffe abantu tebagenze maaso n'okubeera nti beekwanyizakwanyiza ne tusobola okubeera nti tulina we tutuuse so meseji yange esookera ddala njagala kubeebaza abawuliriza baffe obutakoowa okubeera nti tutambulamu okusobola okugasa n'okuzimba obusiraamu bwa Uganda nja kuzaako ttiimu yange esobodde okubeera nti nayo tekuwe esobodde okubeera nga tekuwe okusobola okubeera nga eyambako okukulaakulanya obusiraamu bwa Uganda nabwe nayise nabo wano abamu kuba abudde okulaja okufaano gyabasa abayimike for coordination abalala bali mu nteekateeka ate endala ku masija ku mizikiti emirala naye abazi abaleja okufaano abaliwo gyakubasa bamuyimirire abalala bajja kujja naye mumufuna omukisa nabagambye nti twagala kalubiriza abantu obudde tuyina bugere ye manager waffe akwasaganya tekinologiya tekiniko manager bamuyita Uzaifa Segirinya ono mwana wa mwino chanja ye hudu madogo ya kundi vipenda kumpeo ku radio pale film programs manager mkandu wa fava mshitongo lecha dawa mja kundu lukumula ba yeshef mubaka Hamis Kaketo alaikum salam mkuru njali mvyu mawali ye mwami sali nasif oyo yakulira ebyemitimbagano ku Radio Pale FM ye manager of digital ku Radio Pale FM abalala sibalaba abalaika bakyagenda maaso n'okubeerako bebakulu obuvunaanyizibwa bwe batuukiriza naye ekimu okwezi obutebaliro okusobola okulaba nti tubaako kye tutuukako era obaka bwe tugenda okubanjulira mu butonde bwabwo mu bunene bwabwo lwakiri abantu abasatu abantu ababiri bakoze ennyo muzikirize nebaze era bakama bange ba directors bwe tumala tukola bye tukola proposal nezijja bye batuta nti tugende neyo project nga tukkaniza nabo so njagala kwebaza abatandisi ba Radio Pale FM manyi bawuliriza misi gye batuukako yonna gye bali era muzikirize nkozesa omukisa guno nsooka ensabire.

0: from the hills of Fort Kampala. 107.9.
1: Kampala. Bakadde bange sala ya Eid twongera kubajjukiza nga bwe taba nti ya buli lunaku tugenda kusaala esala eraka ez'okutama bbiri ate tubaayo ne raka bbiri eza khutuba tugeza n'okikola nitubanga tumaliriza okutoola salaamu wano ate n'ofuluma mu swala n'otambula ng'olowooza eswala ewedde olina okutambula nga khutuba ekoze eki kati ekyo tukibajjukiza kubanga si swala nti ya buli lunaku ekyokubiri ng'ogyeko takibiratu ihirami takibira esooka ekuyingiza mu swala tugenda kuleetayo takibira

okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiru kasi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omanyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati galikitya w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka radio yo tesirika radio yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 RFM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Okay, kuchu kumi mamusamba kinyizi mwenda, Pearl of Africa Radio, twagala kuwa izaiza mwena, okay, tunuli gwanga, nsina, abagenda maso, nevi kujuko, ebya eat. Mwebali nyo, kutuka kuna kuna ulunji, nsubida buliwa mwoli, mbade nyingi lechivuga Frida. Manyi, zembira kwente vero dao, rusine mbele bombo, rusine mbele saruti. Unakuraidi roboja choso kotegira uva kwa Entebbe Road woyingirira ano Emengo usanga olugudo lugali rumunabuuza kyekigenda mu maaso nga sinategeera embeera ebeera awo baganda affe abaisiramu abasomali abasaalira awo batandika ssaawa kumi n'emu abatuuse dda ng'olugudo
1: baluggaddebatabanasaala naye nga bakeerayo
0: olugudo nga luggale kyeŋŋamba
1: olugudo nga luggale olwawa
0: wonunga kirira kudwalira ono
1: no waguru emengo
0: nebwe wetura noga kale kampa kuzibu boto kaboti bakuli nawo sanga wagali because olwa ode Kampala
1: yes.
0: So twagala kupeba zamena bantu baba banji
1: tumanyirawo
0: otegelirawo so twagala kweza mwena batuse kuno kuno ndale nyuma abafude yo kugoberera ente katekene ya Pal ya Zimba Masjidi Jamba chiwade cha kabinyo nade ngoberera programs ezimu abagoberera emipira Baba debo gani wakantu wakala kwewa zuluru gendo nero utambude na ndanya baweza bemi pira kumpeu nefetu wakala kwewa zuluru gendo nero utambude na bo uruku bandi tude tisonda ensimbi ezo kuzimba Masjidi Jamba wali echanja techite gezanti mnango mzikiti guwede kwa fete tuwadeyo mzikiti nga palo fete tuwadeyo mzikiti tuwadeyo cheke uba chetu ita bawe yamu tuwade portion ya fe
1: yes
0: fiche tusubudi
1: mfena bawuliriza ba
0: chitegera chitegeza gwali yeyo
1: uli wandembo
0: kugenda yeri obo kujana oga bandangize sate ga yeru rinendese munyambe muzintu usize so mugende mugende kateke echa agenda maso kumzigi togo bagenda kuzimba muzigiti kugenda kuba maji masjidi gali kuoleka pale film dwali chikozeko mujukira muzigiti kumwazi maso gugumu kujisingo buwavu
1: mujiko ni
0: Kampala before kaba sande wano ichite na ndeje
1: kwa ndeje
0: kwa mzikiti mwamvu ninga fitu wakuzimba nga pale FM petuwa yeye tuwa zimba kaba sande projekti kaba sande mjijukira sumiru yane tuteka kumotindo kwa wangulu wotuka wo tusakira ndi kaba sande
1: amantu pategerenti wetu gamba fe pale FM nawe kumulio muuliza wapalo uba part of pale FM
0: yes tuse tukole bintu wino mjukira ambulance jitwa soka derugula wale mulago mjukira banange tujanja vya abana wa fe mjukira umana wa fe karo mjukira buza mujukira projects nyize tukoze fena wano so njagala bajukiza nti enrori ya fe ate jukira bulwotola munsa munange
1: mungu afuteza bajukize ne masjidi gondi jebali batwara dinia
0: aha wano wansi
1: yes
0: ni mvwe ni musonde nsimi ni mutasitaka
1: bagambe ne limbo jetusembye
0: limbo wano
1: mkowe ya jula
0: mshigira so tuze tubikola tubasaba
1: na tubelera obambi
0: tubasaba abasiramu baffe abalungi bana Uganda
1: simo mwazi nyi sima imamu
0: bana
1: imwe bali nnyo
0: nochi mani nange simo mwazi nyi imubende jenva bafuna mu
1: simo mwazi nyi
0: bose baba imamu bajanga wano
1: abe mubende
0: osakuwayo munange nowe weyo nafuna mu so enteka tekine genda maso tugenda taraga egwanga lyonna wana Uganda ni mtarama yanja nga tuma nyanga vitambu ditera kwa ne programu ya fe wali kumacha ye mizikiti nga basa tusubide kubana yo na ye tituina chetufiridwa nga we vitambu de mizikiti jona tugenda tani kila kubusozi wona tuina akasozi akakulu akobusilamu Uganda akaudu Kampala tugenda kumanya bicheva de bigenda maso mbitundu byeyo mpulide mufti wa Uganda kishikira badhani mubaje nga agantiba nangi Museveni ya tukuzichi.
1: Kuchiachi.
0: Kabineti ya fulumia.
1: Ya
0: genzo tunuramu.
1: Ngabasida mba msuwawa.
0: Seka mozata inachi ya yogera anga. Ya gamba ngantife. Tebatu wabi fubedi ya mele. Batu wabi yeri wabweru. Kuruno. Shemu baji ya gani. Kuruno batu sude wa ilosu kwa kunonya. No sanga rukia na kadama alieno wanseno. Neru riba kura anga bweta. Kunurabu wate nga ngumkuru wali yao. Jeno Moses Ali. Sajja. Bamusudde n'abalala bangi so tujja kwatuka yeeyo tugenda genda ko wali tubaliye ebice bibadde wali ekibuli wa mukadde waffe jjajja obusiraamu Uganda Doctor na Sheikh Kassim Mbuga tumanye bichi byayogedde eri onna ku ngaluno ate bwe tuvaye tugende ku miziki tejinja tugenda genda ke na tete tugenda genda ke bukoto tugenda genda ko Entebbe tugenda genda ku district zonna
1: enekele zukuri
0: wano
1: kawempe kawempe cha dondo joma zukuri
0: so tujja kubanga tegera bingi byuna ate bwe tuvaye tugenda genda bakulembeze baffe tuina bakulembeze abenjawulo abetuino baka wabu batubuli nebichi kuna kuungalu na sunu recho kwa alieyo. Atete chite gira nchukumano nao alieyo, mumaseyo, kusimu ya fenyi ni jomanyi. Chakwa tukuwa mukisa, ukubisimu, otubuli ne, osali dewa, bitambo debitia, hido jiriri dewa. Tuwa gara kuhizo aiza mwena wa silamu. Mama wa Fomulunji, Mariam Nakaita. Mariam Nakaita, hide wedi tu alieyo. Tulinyama. Tu sanyuka ade jugane ngamba ali makka tukusabira buli kimu choyitamu
1: ate ange ngamba mbeja kan kuwedwa yajja kaddu simula mu bulonji ne kamuwedwa na wedwa ebikotte mungu abite ngamba mena
0: so binji nyo twete gikidyo kwa tambula mna fela sasa ofejibaliyo bin kamala saidiza mkono jali bin kamala mkono jali kwa Nadhira wali mu bitundu byeyo Buliaba Shafika Wazi Kasekende
1: Tenyo Ismail
0: Tenyo Ismail Nsubuga Ibrahim Chiku Alfred banange ndikechi njogerechi ndike so mutukirize tutandikirewo tutarage muziki ya fejenja olu mu biro ali na ija alija kuwa tubulire teka teka ngabo itambude ngabo enkugete tusobede kubanga tubafuna wali mukusoka ne tujja kubanga tufuna omu komu kusinzira wa wasizido na kulwali tugenda tuandikira ko wali mu bitundu ebiyeka wempe ku Jumane zukuli mukada ya Dr. Afid Walusimbi ya kulembeddemu kutuba ku kitebe cha Jumane zukuli wali mukawempe mu Kyaddondo Dr. Walusimbi ono mu bigambo bye byawaddeyo byadayogera akutidde abayisiramu bonna okulaba nti batambulira bamu banywerera okulaba nti bakola ebinyine bikirizibwa Katonda byayitanga mu kulaba kuna kuluno abasabye okubeera abawombeefu n'okubeera abantu abagumikiriza era n'abasaba okuwaayo Allah asobola kubanga asiima emirimu gyabwe so tujja kubanga tutegeera biki byegedde so mutukirize asooke mbawo obubaka bwa mukadafe Dr. Afid Walusimbi nga bwabadde ayogera wali eri abasiraamu bitundu byekawempe
2: Es una máquina de la familia, es una máquina de la familia.

0: wenaba lidanye Kampala na dalanyo mbitunde vya wali Kamocha Mlimira Zone. Mwana wemi yako musanvu, mwana wabuwala aitiwa na Wiichi Habiba Tauba. Onono? Onono? Na kusomu mwezi nga abirumu mwezi guno guino gokutano esawa zaalinga saa munaana lwe yasemba okulabikako mu bitundu bino wammanga. Yalekako mu bitundu bye Kamwokya mu Mulimira Zone tadangamu kulabika okuvuna ku olwo.
1: Katonda
0: na Wiichi Habiba Tauba myaka musanvu na kuzo mwezi nga abirumu mwezi gokutano maguno gwennyini sali saa munaana yasemba yokulabika ku bitundu bye Kamwokya mu Mulimira Zone. Abazadde be Namukwaya Shamim ngono mama we Mayanja Hussein yetata we saako ne jajjawe Nante za Habiba bambi basaba ategedde oba amanyi omwana ono amayitire g'omwana ono
1: bw'omubuuza amannya gaga manyi
0: mwana ono wa myaka musanvu mbuza tugwana saa kugamba nti nze na Wiichi Habiba Tauba sono Rachel basa bagwana bamulabye ko mwana na yogera mu Luganda luka oluzungu tumusumbwa na yo Luganda jalu tegera bunjo bwo mugambi ndi gwane ajja kudamu nombuza tata waja mudamu mwana taina buzibu ku mutwe mwana mulamu bulungi yabula yambade t-shirt ya green sako ne papo shirt
1: T-shirt nesikati oba?
0: Wande wategeza achi.
1: Oba t-shirt ya green nesikati. Nesikati nsubira. Nesikati ya papo.
0: So, bane tufeinyo. Wobola biu mwana ono, kubira mama we, kusimu eno wa manga. Zero musanvu nya, zero mukaga, kumina mwenda, atano musanvu, mnana. Zero musanvu nya, zero mukaga kumi na mwenda atano musanvu munaana iyo simu ya mama we gwe twayise na Mukwaya Shamim osakuba ku simu ene endala ya jajjawe ku 0704 0509 4M ujja kuboyogane nante za Habiba mama jajjawe kitegeza nti omwana ono bamubula mu manyaga ga jajjawe omwana ina Wiichi Habiba Tauba myaka musanvu yabulira mitundu bya Mulimira Zone wale Kamwokya sanduje bomulabye ku munange tukuba omwana asobola kwogera lulimi Oluganda bulungi nnyo era bwo bomulabye
1: osanga omuwala nga yamba t-shirt ya green ne skirt ya purple muyimirizo mubuuze yogera ko naye asobola okugamba ku polisi eri okompyo bana akubeye simu.
0: Kitegeera.
1: Mwana myaka musanvu.
0: Kanzide mu simu zino. Zero musanvu. Baino zawadi barangira abantu wanji kuba wano kanzi somezo na. Wandaba we simu satu wandaba bili. Ya mama we ya musanvu nya zero mukaga kumi na mwenda atano musanvu munaana ja kuyogera ko ne mama we atije jawe eri zero musanvu zero nya atano mwenda ana monya 0M oyajjawe nezino bazituwadde wano 0755 ana mukaga abiri mwenda mukaga musanvu ne ku 0704 atano mwenda ana monya 01 oba ku 0704M 9253 17 waba omulabye tegezaako ab'obuyinza bakuliraanye obe kube ku simu eyo mutukirize tuve waawo tugende ate ewa Muzaffar Muhammad wali mitundu ebyerwengo onono ejasaalidde atutegeza nti mu district y'erwengo okusaala okukulu okubadde ku embirizi mizigiti jona ogisalide mu rwengo gisalide wamu ku mbirizi primary school kukuliddwamu imamu Abdu Mukasa yachikide Supreme
1: Court
0: wa district yeyo yekitunde ekyo Amir Sheikh Suleiman Kubo. So mutukirize tusoketu babulire oba tubawe ndibozi ya Imam Abdul Mukasa
1: nga yambi wako Amir Sheikh Suleiman Kubo. Tufune ndibozi ya
2: Afi manami al-albahuka fanduru maza kara nzindarabie mchiroto nga ndakirwa okukusara maza kara chichichora ba kwa mwaka fane kubana betulina abenda kuzino kubachana betulina abenda kuzino omwana namu damu namu gami chikambu chinondi ifanu madu umarun satajiduni insha Allah minaswabirin koreche chakura jidua tuja kusisinkana mwavu abagumi kilisa Ibrahim batu semuna Allah biya sase mutuwa kii maka imuna muna bawu tunuri obsuzu uchi wajibali rahma okeburunji uja kutuka uchwa Ibrahim alayhi salatu wa salam uyalini Ismail amugambi vigambo vino tata angatunna sala mkuramiri vigambo muenda mkigambi mama na iki soka ingoi zogo dokusa liramu tozituwala ila tuziraga ili mama fani ya ichoku vili totuwala anga mwana alimu renji yangi yekana angana angazi umasoka mama una mutuwala ajakubira angazi jukira onofunda webisera tuja kumana kia yuyo ka nijia gana anga tubimanya webisera yuyo bamalaika ne bamwewuunya ebisolo ne bimwewuunya ettaka ne bimwewuunya abali mu dunia yonna ebintu bimwewuunya Ibrahimu ekikolo kyagenda okukola nga ekiso kyagenda okusalisa omwana akiwagalidde ennaku ssatu n'amugamba taata wange ogenda okukola omulimu Allah gwe yakulagidde naye mbadde nkusaba onsibe
1: okay, ayo yabedde dobozi eliya Imam Abdul Mukasa eyachikiride Supreme Kadhi kakati lino le dobozi eliya Sheikh Suleiman Kubo ngayogera konsonga ya ire.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Amanya Sheikh Suleiman Kubo mulwanja bitabu district ya Amiri atenga lima muziki ogumu bilizi masjid ndor wiki wa Allah subhanahu wa ta'ala tegeza mu Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha hakka tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa hatasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ala aya وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله مع الجماعه نقولوا مكسغونو وكوزا يوزا بسلام وين دمو سيون نالا نوكتوا جيدا دالا ابا مشتورو شافكو وين فانغا جيدا ولو كوبيدا نتوشي كونا كونو ولو ايد الابو هي سابوشي بو ابو سبحانه وتعالى ايد يفينو اجتويل مو مكسا نقولوا عليرو توجي كتيكا جيسو مي ابو يتوغامبا تبارك وتعالى وكوبيدو بومو na tugamba tubere nga tukwategana mu kawuli la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama na tukubiriza okubera obumu naga nta awanu alal birri wa taqwa tukwateganyira okubera ku birungi wala ta awanu alal ism wal udwan obula ti tukwateganyira ku nsonga ya kujemera wa shiba Allah subhanahu wa ta'ala nakulwa yele chikole ndio kusala idi mu kitundu kine yawam yagesa ajidwa ko ne waise myaka nga 12 nga kiwali wontegeregana yo ndakutuka kumbere fanda bweki yetu yabaze weshiba abwa ekikole ndo rwali ndo kokani okwateredwawo etusala mu kifo ekimu tali buzi bonna saba abu omulimo guna kutukomire era kubereka gwe gwere kubere tandi kwa yo kubera nga yidi yaffe eyo kusala ebisoro tujja kulisajira nga mu kifo kino nkubiriza abasiramu mwenna yonna je baji mu district naba bade bambuza tuchikola tutya tewali nkola yonna je tukola wabula oyino okubaako ebimu bwe weerekereza omuntu yenna ayagala okubeera obumu wabira uo yoyagala yukusomoza nabe vino kubira uo wabato kiliza kwele kereza tosobola kubira na mtu na mbira bumo na wachitu wabuwe galo kule gano mtu bela kone yoyagala vitu kilize ebiba viganye wabireke musobola kutambula ebanga yitumalanga chifijemete wa shibabu wa subhana wa taala njagalo kuzako kubiriza basilamu nakunuruwa hidi nakunuruwa kusala hidi la abu hiya ya kusala bisoro ilatu limu minako uchiba ya umunahari nabwa fa muhammadi sallamu wa sallamu ya gamba njimani inda husaa umunche ndai nobu sobozi kunakunuruwa hidi wala mutaziba unata sala wala ya karabanda ni musallana takinize wala kunja kusala na wachitu watu wafunye usobozi usala wa ayiro obudu wincha jevuli noko ose nchia paka lwa mukaga mugende musale bisolo mugabile abantu wa feba beringa valia na biya tuku ilizo kulisa kubantu kunda kunuruwa hidi nga tusale nyama ya feno laya naro uwaha rohu maha abu watayagala muku sala nyama eno nga tusa afuna mumu sayi ya gantafuna nyama eno abu wakujagala kuwela ya ajiria wala di mauha ya dokufuna mumu sayi walakin na uwa ya naro taku wa minukum wabula abu wa ya gala kuwela matumutia ulecho chituga tukoze na wetitio insonga yoyo chiruade ulwalero tukoze chisobo kachona ukubela nga tuku ataka naba antubano ukubela nga tuwezi ze chiruade chine chini mutunia chiruade chino tusababa du tuwelinga tuche kuma chombu tufu wechiri nombaka sola salame ya tugamba nji kuli mara wishifa buliburwade bono uja bubela ni dagala kiwali buwati utahina dagala kati dagala yu buliburwade bono kubela nga tuwete katekela nukubwe gendeleza mbala yu tunamala nga situwete sese kubwo ukwole yu vitu gambi duwa bakugu mbwo kubamu jishimucho nda chibela kaba kugu na mwe chitio abu waja kubela nga atusasira nsembi ayo ukubela nga muku mbakubi lizo kusanyu kaidi eno mwifemi seke duwa kubela nga tusanyikiru amu nikakono na masanyugo nova muhidi atene ugenda muhivu mebita kilize mamateka kwa usilamu echisingo kubele chembeji muhidi kubele nga tuja nga tunywa atene tubele nga tusigala kwa zikali za fe no kubele nga tuiti izo kule tichigamu cha takibira unina kunuruwa lero echata aliso unina kubele gulo mpaka unina kuzenya mwuzinabe nga ziko lachi ziko mekeleze duwa nisaba awa alwehidi nungi yuge mubaraka yuge mubaraka
0: amanya na imani kuo wa ngalitamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mwibari nyo. Baripote wa Febanji, of course. Tuchagende maso. Tuchakwatufuna ubako ubade wali kwa da Kampala. Ningu nabatikiza kuna tikidiku ubana labieko ubaka wa mufti wa Uganda. Nga agamba ntibana nge tukoye. Kuagira government kwa sisi statement na agamba kwa wana nyo government ni limbo yeze kwa meo ene tufunye nina wazo ya gaga tusabili president wangu
1: msajja watu agambi atia ya kola atia
0: tuluanye nyo ukulante government
1: ye na balala
0: e kwa meo ene badeo
1: e kwa meo wana nyo
0: edit funye mu so mutukirize nga watulinda bako kuva muziki tejenja ulo programs nyize kwaza ogera ku nsonga zino atena urogoro temwira batsawe mu mpaka saa 3 timbi afya maulire ija kubejja wano twangize nsonga zino njagala genda komba kulembeze bamwe
1: ikasoke funa yo omutomeka
0: okay
1: lule abdusharifu aina ko abadde nafuna obubaka obakotoba ngawe bubadde olunako lwalero ndoza tisoke tumufune tugende ko mbaba mubaka wabakulembeze bebe tondo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Omulonja yekumide ku mukutu guno munange gwewe na uliriza namwe bakama banga bali mu sitoro za radio palo chikuma sambu katonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo mwe bali kubera nga musalaidi nange no bwentyo nga radio palo bweringazi okubera nti buli wa mtu agala tutukewo olwalero yidi njikwatidde wano ku masikiti bilali esange wa mondeje kiwogo eranga kutuba olwalero ajitutusiza kiratusaziza abadde mukadde wafe Ahmed Sempala yatusaazizza yidi era nga yidi egendedde ddala bulungi nnyo okujjako tetufunyemu okutataaganyizibwa kwa kakuba mu kaseera ako kennyini era abamu basaalidde bweru abamu ne basaalira munda kale okutwaliza wamu embeera y'okusaala yidi wano ku Masikidi Bilali Endejje Kiwogo bwetyo bwebadde ebadde erimu okutataaganyizibwamu akakuba naye ng'ebimu ku bigambo ebirungi byatukuutidde atukuutidde okubeera nti tufa ku kigambo ekigamba nti obusiraamu bwo tebwaweebwa mbeera nti bukyakala okubeera nti omuntu akyakalako ku lunaku nga luno olwayidi naaga nti musiraamu osobolera ddala okukyakala mu nkyakala ez'emirembe omutaliimu kujoga Allah era nayongera n'otukubiriza nti omuntu yenna agenda okusala ekisolo kisale ng'okisala lilla tosala nti olw'okubeera agigundi bajja mmulaba leero lwaki tasaze longosa niyayo kale embeera bweto bwefaananye ku Masikidi Bilali wano ku Ndejje Kiwogo naye era ng'olunaku bwe luli lwayidi mu Ndejje mukama wange abamu n'abalala bali mu situdiyo mukkirize njagalize ku basaze bannange ab'okukyalo kakuba obutambala naddala muganda wange Abubakar Ssendawula kansala Imam Kasimu Ssengoba n'awamu n'abaana bange mwenna Fatuma Nakyeyu ne Sawukani Damulira mbagaliza yidi ennungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Webare kubanga kute na watu wade bwibibade eyo kujo wade ate netusubulo kubira watufuna obubaka obwa

0: yabadde
1: alimu maziga agamba ajati agenda alimu kusiba bintu ako
0: Kakati orugoye runo bambi na lulu badde lwe taksa bantu ndo ngula nakuru kuru lulu jalu mu mwaka simu nakwe tajiye
1: kati nande ganyo kugule mmere tusibe njala
0: kuri kuno ndi musambu tano mirati ku musambu renda munango sobro kuita uno tubulira mu muchara agama ntajja kufumba mmere mama iyo yana bisata munna kuno muchara ngati bamugulije ija bati bamugulije rugoye omwami agati munna ina sobro kuye tokene jo mchezi ni munene nyama
1: nasa katubere ko mu manza
0: rugoye puli bukuru mwako jeje
1: akatunda kasale
0: Anange, biyo nando bikuru bambi, emele nkuru, norugoye bambi rubadde rukuru bambi.
1: Katu oyamba, norugoye ufenjara.
0: Nti zena chochi, kari katulabe, uwama noti msambutano mwenezi kumsambu yenda tuburi, hata kusimu tukami, hello.
2: Hello.
0: Wajimu nangu.
2: Salamu alaikum tulaka.
1: Alaikum salamu alaikum tulaka.
2: Oh, numwewe mbakali ya kufani kawuko.
0: Mwewe kujange kawuko gambocha mnyuanyu wanje.
2: Aliwani.
0: Yes.
2: Akati. Oyotaba mchala.
0: Aha, azeti.
2: Oyabanga musubu, zikubanga.
0: Hey.
2: Ovo manyesa oyamunno kwe imedite.
0: Hey.
1: Oya, kato kusigiri mchala.
0: Katibanda, kapuswala mubanne.
2: Ade mubanne, ya mubanne, ya kumiru mubanne. Ya kumiru wa gulupu, wawa ya kumiru wa gulupu.
0: Hey.
2: Amulekasi, sivagende. Oyo wa gulupu.
1: Nato mchali wa mwagara.
0: Hello.
3: Hello.
0: Mwanji mwanangu.
3: Yo kila kune Hasani okuvezana.
0: Hasani mwana mwana mwana.
3: Naenze ngamba umusaji hako ze chirunji okugule mmere.
0: Na hato orugoye?
3: Kuba uogulo orugoye nga nga mmere teri iwo inzo kwa ambalo orugoye na kubiri nga toria.
1: Neta sebo.
0: Hasani agame zana. Asa mama munanga bambi akena ino mama munanga urugo yake munanga nemere chintu chikuru
3: ne
0: ole manga nemere ne ati bambi urugo yibambi
1: kati urugo
0: kati mumanda bambi bajja mugeya bantu go go yakana nyune bakugeya ja pa singa badde gono tukure ngoye mpya fenna wano ne tukure mmere ne tubu ku mmere no olya fefe na kwamba de pya kadunya nga tofunye go uri rotya
1: kisa kasa banze kuse akati nawe yamba lolo gwenga tolide
0: eh twale heri ama no Bambi, mkazi na bambi.
1: Mkazi afu,
0: agume. Gadonya, sebo, rikakuta kusaidia. Agume.
1: Agume.
0: Gadonya singa tuge na celebrate ngano, pallet payment at 15. Na kuamba t-shirt simpiozo naza pallet 15. Na talk walk e gwenemu. Nende tulete mene noria.
3: Mkazi afu. Basi mkige nagari wadoka kati sebo. Fena tunari ya rugoye.
0: Mimu nangete ngamba, tunari ya ngoye.
3: Ndiye rugoye, habana
1: bari wadoka. Tata tomukuba.
0: Mmele tunari ya ngoye.
3: Mchala toka tunurile mfuna ya ba.
0: Aha.
3: Sente zaidi. Kati nze wemba musajia yandi mtene dewe sente za mirundi. Zende wezi. Nti kati kumrugu.
0: Hehehe.
3: Gendo ukule.
0: Mwani mutof. Hey.
3: Wota rugoye, wota nere goma. Nchata na chok. Kala.
0: Assalamu alaikum. abantu bazibu allo uwanji mungu nangi
2: wewari kuweleza
0: kari mune nangu tuuliriza
2: ero
0: uwanji sebo
2: wewari kuweleza
0: amina mune nangu tuuliriza
2: amualaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
2: embera ya wachara
0: ee
2: yosi nyangu muganda wangu
0: kati seko kebukamu mchala imuchamu afumbe ngwezi na jolala
2: ate mnaibu ato ino kufumba lukwewe kwewe reba chilo ya kaunganga yeze alanga jakuwa di
0: ee
2: ato vono ukurachi
0: mwameda nilibe zi
2: neyo wakuteka kuninga yogo sanga batate kumpingu nga batu wana kodi Kampala
0: ee utrofu
2: ee atumireko wanabutambala bonna
0: uwebali nyo
2: abali yevurugu wa ukawa sanda
0: hidi
2: mubaraka
0: hidi mubaraka mwanyi wange uwebali nyo uwebali ditera muna inga kumcharo kusinzira kusati ya kule buwano na kumcharo wani wadofu mbaku banga muna ngu
1: fenete tuatu ambale rugwe
0: na hivyo ambi katin anti yaga amba badne manala batila babati ya
1: amanyo nyingisa ya abali
0: omu sati agame ya jakufumbiru abane omu kata agama tiba nangi boba na atila babati ya boba baguri dengweye bagenze bali demamba de jabu zimpia kati nze nindi wanu mubikade mama sija bifumbayo bambi atina ye chayo kuro chile baga chufu kati mubadne bambi anache okila ati anala bikati
1: kakati aha ya manyati ubabali bamba de na yete valide bali yao bayu hinjari baruma
0: kibayu wabutari abali
1: kusanyo
0: di babako
1: adesanyi Sanyunga sanyu ndare kuruma yefwe na tunayambala rugwe oro emero chimanyi ngatuna wako ne banaiba ne tufuna ne mpenda
0: kati ro jaja mama fina tunalia mere tu tuyambale
1: kakati ye sebo tabena kulia
0: noti musavu tano mina tiku musavu rede simu kwezili hello wanti muna hali
2: sim
0: wanti simu
2: kakati ono mwogela ne Joshua nganzinzira wano stengo mwane nzaro yebu komandi
0: wanti Joshua
2: kakati omuchalo oyo nze mundaba yange yebintu omuchalo oyo yali baddenga afumbe mmere eyo kubanga sibuli muntu nti aline endeka teke kubulira olugoye n'ekyokulya wabula ye bwabala banga anajja ngoye
1: atonde mmere afumbe olugoye
2: bakugulira olugoye munange lwabalya naye omuchalo oyo bwabali n'abaana
0: atonde mmere afumbe
2: olugoye lwakabira
0: waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu ne kakati anti kati yagamba agama nala di katya
1: mubanne
0: nala di katya hello
2: waalaikum
0: assalam wa rahmatullah
4: omuchala mutufu
0: emulenge ndema muchala mutufu
1: katya
4: andi kansonga abasajja mwe muine ekizibu nkusalaba yabitwala abiri buli wiki nobera ngozimba kati wachi wayidi nonda gatu itazabaya
1: andi kati lero baruganye
4: ndule byaga nanga
1: mbele gana ajati
4: neda lulinda te ya gana anga
1: anji lulina lulina rasa aliwa ajati
4: neda baba
0: ajati wakwa mamu saja
1: ajati katitonde mmele ugule ugule ugwe
4: wanji
1: katitonde mmele ugule ugwe
4: iye chula jisoboka murashi wajisi wako nkuwe mmele wajia kuyombele mmele
0: ugambe gwani
4: Yes,
0: Aisha Wakiso. Muri mukambu.
1: Aisha no
0: mukambu. Aisha Wakiso angaba. Ati songa Aisha no. Jira mama guma.
1: Ati wotu.
0: Musadjo na indoro banga. Tia bugozo wanga ina ya tabada biya bugurite. Na nika makanto kiti jamu emero makazi ono. Kasta makazi charo angoriyo muto. Nje. Eh chiso boka.
1: Ya bade taziri na.
0: Ati wakana chini ya gama buri jonga zimu kujia.
1: Katika bama musadji javo kuwe zaka mbate. Mbate si ziri na.
0: Ari mbali bema ni okwe kwa. Shama hello.
2: Assalamu
0: alaikum wa salaam wa rahmatullah.
2: Nesela kogera manya ganga onsonyi.
0: Amen.
2: Na yenze nkuba mukazo ya ina kajanja. Nzo musajjo wange shei mulamba mukola na yao na emu aka mulamba sikuna. Na ya ate ndia we ndia kuba mankwagala ate byange to byogera mbantu.
0: Mhm. Mama nange ndabanga kajanja.
2: Kajanja bamwadde mmere. Arimba yani
0: andi kati yaga mambana labikasha mbanne
2: nedda nedda yokajanja poza anonya bamulese wo karabama ntasanko la kasanfu no musajja
0: andi kati aja nori ya indo baga no dukula ngai nati bya zikulide nemene nabawa
2: osaka kati omuntu aina kuna nkaza moyo ntiyo Allah gweyampa
0: yulu kuwampa kunanga kula mere hijabu tazikula iwa mayoyo uwo
1: Anti kati omukasa
0: agumu ono ajati agambye omukazi oyo alina kajanja bujanja mpozi
1: omukyalabwe
0: akala batagenda mudalasa omukyala bebrekabeba batagala genda muzidalasa abakyala bababulya nanga nti guma omusajja oyo gwafuna newaba talese emmere ngaalese kawunga kwolonga gwolabe banno balidde ennyama guma munange ba oyo allah gwaba yakugerera yakugeredde kawunga kwolina okulya olwaleero obiveeko ono okola allah tagera kibi aliko se mutugambe hallo
1: Wanji. Sema banyabo.
5: Salamu alaikum.
1: Alaikum salamu alaikum.
5: Mujie wali.
1: Kali mnenye wali mbuliza.
5: Kali, kabanda faruku ngandi kami butamba.
1: Kabanda faruku butamba na mnangu ulio tamu nyuanyi.
5: Choche vaitaba kazi.
1: Nangu. Chiri wasebu.
5: Yoguo gulilo urugoye nasima ko pesa.
1: Nasima ko pesa.
5: Kati awe wali obuzibu.
1: Kati omusajja akola atya?
5: Omusajja akireke nga bwe kiri takiwabudde nnyo buli awo. Kuba olugoye tebalulya. Akirekera awo bwe kitya.
0: Obirabye? Yono nanga mpereza musanga nze gateway buse ganange tebangulidde lugoye ne ekimere bagiretese naye munange sifuddeyo mfumbi atera nga tuli basanyufu nze gateway busega gateway bali nye busega munange wange gateway lini bali batya banyanzi n'abalala gateway ngambi munange naye segambo munange tebaba wadde omusajja yaguze
1: mmere naye gateway tulacha fumbi atenga
0: musanyufu naye mitima tegifanagana mulimu abentondo omukyala abentondo tobalala ngako olugoye naga mama Mutampachino, ingatunga tuzilese.
1: Ona wabu tambala chavu kugira. Mbukasi mako pesa. Kugirona.
0: Tuna tuje siri. Kazi nomuwe, tuna aga mama. Ndidi zonga tunzisiza. Umisa dorugo ya alufuni. Mira jukwane. Akuwa dorugo. Mbati kati zente ni mama zo. Zikati ndidi. Anyana azi. Benange. Notu musambu tano mwenda. Chikumi musambu mwenda. Bale FM kurele mtobili jo. Hariku simtu kami hala. Wanchi.
1: Sebo banyabo.
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu.
6: Jewa reko sebo.
0: Karimu nangu wa nginabu wa kuhudi disa.
6: Enze makone na garama mbade nudo itamu.
0: Makone na garamu gamboja.
6: Niwa nini na garama.
1: Hey.
6: Allah yeba lebatu samu.
1: Hey.
0: Allah yeba lekujamu tukumira. Sorry day.
6: Allah yeba lebatu samu iti.
1: Amina
0: sebo.
6: Mdabela jiba isemu mburungi.
1: Yes sebo.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Bwetu bwetu bwetu bwetu atambura mkwano gwange mpera bwetu bwiri gadunya
1: ano uno ano ye chibirige faruku agambi ye chibirige faruku kuva ku vote electronics chile kabira ntumirako bakadde bange bonna baganda bange bonna bakastoma bange ne basiramu banange bonna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh faruku chibirige we bale kubera ko se
0: gadunya nga tunatumira ku bantu bo
1: banje
0: chalao Mungu
1: abachara bange
0: bachari mbana bagamba Mungu tanansasira
1: no Mungu tanava kunsasira
0: bache mwe kwa sabanange akati mujuziru yali ababulira na machaja abasinga abamende bachagala kwa sabuza Mungu tanansasira na bora bauza Mungu tanansasira banai Mungu muni ndala kuri atya ajje mchirota game ndi ngusasi de kalo rwalero chimulinda banange
1: era lero
0: eh
1: kuduwa sensinzo kusaba lero
0: kuduwa eh
1: nga nsaba Allah
0: akora atya
1: Ansasire.
0: Ansasire. Already ansasire buli buke.
1: Ansasire kwere kubo.
0: Kwere kubo. buhudu tuwa mujao mwako gwede. Mwako gwede tuwa jao matu buhudu.
1: Ya tuwa mujao. Ate anda yebali na chigera na avao.
0: Na avao. Na
1: avao. Na avao. Na avao. Na
0: avao. Na avao.
1: Kutuka diyo ino genda anga udo.
0: Anamwe.
1: Intumide kuse mugoma.
0: Semgoma. Mungu ya musasira.
1: Mungu ya musasira na mtu jirao. Atendo katondo ono. Hainongi ya mtu jirao waba mtu wabo.
0: Hataba anabubu wala waba waduwa. Unabu mungu tandaba.
1: Simanyi.
0: Govi mmanyo.
1: Simanyi sitira bera oku.
0: Mungu ya nga ito sabi jirao. Kama katonda nanyini buenza nanyini chisa. Atu sasiri duwa mumbe.
7: Hello.
0: Wanje.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Yenze tata Bianca.
1: Tata Bianca.
7: Maganjo mau.
1: Yobe maganjo magamba batia.
7: Avelu maganjo banyirira runo baba.
1: Eh, fofi.
7: Njagala nyo.
1: Eto batusenga sebo.
7: Njagala nyo. Ogwaba za management ya Baru.
1: Yesu.
7: Ne ya ula mtufa abawowa. Boba gende waka. Mwabare mwa. Musigale kumirimu.
1: Ni kanao kulimba. Nenga chochoyo gende shibate chikuwa na mkwede wuno sebo.
7: Gema zima. Abawowa wanabona buli mkwede waponga ya wole. Mkwede waponga ya wowa.
1: Mumbe janga mama abadeo. Mkwede
7: waponga ya Baru inga ya wowa.
1: Wai mumbe janga abadeo. Jona ngabadeo.
7: Aleko kateka yateka mutelaka.
1: Matofunga akebeo.
7: Aba mbasa watelaka.
1: Aba mbakala ji.
7: Bate kama pala katelaka.
1: Mwana kwe.
7: Teri mtu usaha tu mfumba li kule diyo nawe nga alikuwe biyakola.
1: Mtu ufunangi nati kambi edoo. Ano ngabali.
7: Ilabuli kuwana pa aliku pukulu, aliku mwini musa zina, aliku mwini musa wazilu.
1: Paulo ngawa aliselo.
7: Wabata ya otawo wanga.
1: Bayi.
7: Iye.
1: Ile kakaka. Umutu na huku besimu atenga sebo. Bama wateka mnike ya mani.
0: Wiku wabanda gamba.
1: Ata
0: kato. Ndaba wano.
1: Kuda sebo na hao. Wama gotoni.
0: Ndaba wano. Gadunya. Umsaite na wede nchonga antofu. Bami. Gadunya nga masawa zimtu. Wani bado wano. Ni badde liye yo mubita
1: fuka acho badde nimpulira ninyike ku mutima
0: Allah jertu sas Allah takola ase Allah takola
1: takola
0: ase ande tirere ka mudde muno mukuru Allah takola anso bi kakati singa fena ba ku pusi zamwe ku bolyo yo gamba ani ani badde wan eh sike da nafe tuli ba mugaso sima jibi
1: eh na badde ba mugaso
0: so sa singa fena mama twao wa wonda ne tuba kata tuli ani ani badde wo
1: eh
0: era ne kawa abantu ba abantu benga mani ti bantu ba hello Sawa banyabo. Hey, ya duse. Hello. Hello. Network amunange sinu. Gano nyama biro do gira kunange ni mbita danga
1: bu.
0: Mungu takola so bitakola
1: so bi. Mungu kadi sin singa fena atu agadzo ya yagara.
0: Julia singa katu wali.
1: Aha.
0: Ani ani bado kulise.
1: Kasa singa wali.
0: We bali. Eh. Mumbe singa kadi eh muga ikate mu. Ani ani bado mtu cha mumbe wa bado.
1: Aha. Ani ani singa singa jona.
0: Eh. Mama, fena mungu anagina sasira sasira buwato munangi. Kuino bera wu. Chinekete. Wenewe. Sato na inama kezi nje mwe unyeza. Agaye muni muna abali wawo. Nenga balinga abakola taka. Mugaba ye.
1: Ah, singa yo wali.
0: Ate singa wali.
1: Singa wali.
0: Ye mungu ya gira. Abere wu.
1: Abere wu.
0: Uweleze kwanga. Hello.
8: Salamu alaikum.
0: Walaikum salamu rahmatullah.
8: Mbe fatiye kasubi.
0: Fatiye kasubi.
8: Ama mbele unga muri bauru se mtutuari ndo mukoto.
0: Wewe fatia.
8: Wanji.
0: Alla tagera tiri kakati singa mafena.
1: Kati chayo kete jitegeza.
0: Ama ni ya kose ukati.
8: Singa kati turi kochi.
1: Chayo kete nyama chitegeza achi.
0: Mwa tulatuari ndo mukoto.
8: Chiji. Kwa mbele kwa ndegeza.
0: Na ama fatia kakati. Umuchalo liya ganyo fumbe mene mumsaji tiyamu gulide hijabu ama vami. Tuwa tula banga vami umuchala mutufu. Kumanga vami. Kwa aswala mubani?
8: Umuchala msovia.
0: Mutara muno muvudde.
8: Mutara katonda cha kuwadde tusobola kufuna kirala.
0: Tumba tulabanga kitufu.
8: Wadai na soka kupima mmere oluddako katonda amuwe mmere amwene shari. Yani hati katonda hizo mugezesa. Ne mmere nebula.
1: Zo mutara abadde antishiza.
0: Omutalo yaka wantondo ayinga nomugulira sharia naka kanima matamba debugato.
8: Uweze mbiri. Kwa mtaji ayerekerezo mugulira mbele ngaliwe jata ubeka. Todaka agenda jibulira walara. Katikoro anayogera.
0: Aja tufatia.
8: Wanji.
0: Waruwa na atu gami ya tumami ya bibuzebio. Nane ya teye talabise kwa kakato ya atiri chitia.
8: Ato ya alivu vinyo. Hey. Mfunda kuna ata.
1: Mbora bibuze na mitotao. Ye na ita utamanyu wali.
8: Katemera jifumbi dani.
0: Agami. Na gamba mwageze kumasji jamba di bagendo kuwela cheki. Tana nari kana ko.
8: Kwa wanku ya tali nina kono ya tali na.
0: Hey. Wagadunya.
1: Eh.
0: Oh mkajo yo jisimula wangare.
1: Jisimula wanga. Ya mbuze mudi chimu.
0: Ya mbuze mkota eto keno mchere.
1: Na mudi enkoko
0: mbuze. Na gamba mchala. Tugenda kuwa yo cheki. Kusimu za tuwa nipsone za masi jamba.
1: Za masi gidi jamba.
0: Bani wafumba. Tana niseko.
1: Na wanyo tepina muna ba.
0: Na yo funda nono. Ufunda nono atabu ze sharia nina
1: wana. Nina wani.
0: Mamu yombe zoruta mula sharia.
1: Eh.
0: Ufunda nani kubunda.
1: Ante mbongambi redala. Wanatana tuuka. Nere kumasi jidijamba tetuwa mula bie.
0: Abo uweze kapatuburi.
1: Eh.
0: Noti msafutano mwendama ajati. One yaku zebi intu. Nata na vitako. Kone hagenda iti jwa uwe na cheki mamasi jidijamba.
1: Eh.
0: None yaku kuse na atakula sharia nena jidijamba. Hello.
8: Yes, sir. Abdul Malik mwagaliza ku ibye nungi.
0: Eh.
8: Aisha.
0: Yes sabo.
8: Eh, salam alaykum warahmatullahi.
0: Assalamu alaykum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nika dunya.
1: Mm.
0: Sajja no be sabo bi. Katwa ro go josanga ate. Ngai yaguze mmere.
1: Mm.
0: Na kulemba. Ne sharia na bigulira. Data la bikako.
1: Na kulanga mchwezi.
0: Data la bikako. Ne yade bambi waruwo ro kubayombesa. Yaguze mmere.
1: Nae ya
0: sharia bami na atazi sobona na jya na bawo niyo mchala agamba ndo mwami tamutegera bami kuje kutya utukora kutya istufu cyane bade kitega dunya
1: inakuberawo
0: inakuberawo gadunya ndingambo funa mami ate ngambo anti bami una atazi na zisharia bami ndima muyombe sate iya
9: hello
0: wanjisebo
9: Nze chata Bianca Maganjo Mau.
0: Yes, sebo.
9: Mbate mbata mkubelebe gende leta nyo.
0: Yes, sebo.
9: Kubanga haba genze kumazikiti jamba.
0: Hmm.
9: Bakama ba mwe.
0: Yes, sebo.
9: Mbogele vitono.
0: Yes, sebo.
9: Kubanga
1: ishafu hizo rasaka. Hiyo chata Bianca, tame nakona mauli vega nyuma.
0: Chata Bianca.
9: Nenda mwoke nda basanji awate cheki.
0: Hey.
9: Bali makama ba mwe.
1: Wanuogo tumanyi.
0: Yeye kwasi za mwe kwasa.
9: Maka gamba bose ba mwago mga kwate mpola.
0: Hey.
9: Assalamu alaikum.
1: Nini tatabia nga mdiru wako baleta mwole regatisa.
0: Nini tatabia nga bambi. Kitawele tufuna ye. Bambi umuntu wali alimbi. Kibambi, wali wana abekwasa. Tule wanga abasaji abekwasa. Tulimu meeting na atada.
1: Tulimu jam.
0: Na wana abatara abekwasa angeda. Tulimu nigina. Wageze munigina.
1: Mato kefiri dewa. Nenye kubira ba makanika tebakuata.
0: Ne bambi.
1: Kakati, wali wana mkwano kayabuza wane. Mbuga na ye mipira, jigwa sawa mmeka. Wali na agamba mune, wali wana mpira. Ogugwa kusawa mukago gwechiro nobabera ogugwa kusawa omwendo gwechiro nobabera yo Champions League yo sawa 12
0: we bale
1: macha
0: umusajja umukazi nambo zade munange mpire dwa samba chide aka teri bwo bwo chide kate no bwo buzibye
1: no bwo buzibye
0: e bambi ne dat chamu noti musambutano mwenda kumusambura ari kusibuka mi hello Wanji atisimu.
1: Atori ya gamba wane. Batu gambia fabagendo kulaba African Cup. Watu batu ingi demuchibanda. Tetufuruma.
0: Tetufuruma.
1: Mpakanga. Mpira jo najiwende yu.
0: Watibie kwa sanga.
1: Nema gamba mchalawe. Na ye ate. Buruma kogena kumpereza anga ye bidi.
0: Jati.
1: Anti okunyi miriza awe liyo kulaba mpira.
0: Yeah. Ama kaji wa lomba inina. Kwa mara kusimu tukami hello.
10: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Abdul Nasir of Mende Wakiso.
0: Yes, sir. Mende Wakiso.
10: So, I'm going to go to Ghana. This is Zira.
0: Hey,
1: how did you
10: do? What do you work around to the center as the Funang as Madame Banalwezo? Because what now we is a very easy to cut Naku and some around Sajong Amkuata Ghana. Nothing I heard like China.
0: I'm not going to be able to do it.
1: What do you have to do? Ngakumi yone pana dombo mtu kumuruma.
10: Wewenesi murunjo.
0: Kati kakati muakala chika tolo. Aba kuli demere. Aba wati David Jimu. Ngo ya ajwa kuli dee. Ako miyo takunyeze kunyega. Taba nyega. Yuko unumu muakazaji.
10: Wewenesi muvyo uwe nsonga. Wewenesi nubo gando wa munu na kutanyukira. Na kuwa mazi. Okanyori msanyufu. Numa yanti bambi gamparita inaza soda. Na inga msanyufu.
0: Okay.
1: I'm going to go to the house.
10: I'm going to go to the house.
0: Ama ajati ulimutufu. Ne ajati. Ajati mutufu bambi. Agane ndu waruwa mtu we. Bambi katie ya sazo kuliana mama we.
1: Ajati
0: mwa. Neba kule debulichimu. Mutufu.
1: Ajati mwa anguru hatio.
0: Mutufu ajati.
1: Mamu tademo konferensi.
0: We. Mutufu bambi. Sita teka ndo mnya ino bera uku
1: yi.
0: Ha. Kati ulimutufu.
1: Hello, Simon Yellow.
0: Hello, abantu wayayo kati ametubura tubagabera mu ulirize nyo park etwa amaze do wayo ulichimu etuchimala no musajja agami omukazi yafumye
1: mbere mu jamba bivadi
0: na mulekera mina mugami ojja kwajulira tugeze ku masjid jamba bidangwa noti musabu tano mwenda kumusabu enda kubira kusimwa mombulire kati ono mukazi bambe aizo kuba
1: nekati
0: ngo musajja we yamutide mukati nyina kinyinzo genda ko musajja jamu gana nga tugenda ku masjid jamba tuna wayo bintu bintu nakola ki mmere yiyo na bambi la tukirizo vuna
1: zo pangiri ya fumbi na kasala
0: ya bambi ya tukirizo hello
11: Sorry, Phil.
0: Uwanji semu?
11: Ono yogera ni jesu umani nzali wivu kwa mansimbi nga njogera nsinzira senge muwa kisu.
0: Yes, umuwa.
11: Kakati umcharo ya yagende kumasigi dijamba no yu. Ndabe yange kanyi zoku vanga vagende kumasigi dijamba. Bambi kumasigi zoku wayo. Kati ngabayi no genda murutambi wa sonko musa ngobude buwaba kutetu.
1: Ndababe bali mukusanga kuwayo.
0: Eh. Homo bwebale nyo.
1: Eh, bali mukusanga kuwayo kuizo kubanga kubadde kuwalayini. Ngalenye echali mpamu.
0: Ankazo nagame atababadde no rutambi. Chisoboka.
1: Eh.
0: Eh. Nyamugame mbo jokola che jokwe julira babi. Yatukirizo vunanzi babwe no yasale. Walo na ata fumira ga.
1: Kati bwali wa mukisa.
0: Walo na ata fumira ga kere ku masjidi jamba. Tino fusi.
11: Hello. How are you?
1: Hey.
11: How are you? Ata soko ulirebuno.
0: Eh.
11: Wa ruwa badwana ngambie.
0: Eh.
11: Yo
1: musajja katamugulire
11: kode
0: tsiro wa kade bwa gena ne bwata da katale kawe mmere. Eh tuchira. Ata one ruma. Ndangategera. Eh ne
1: bwata da katamugulire byo kulya. Ne bambi aba Go. Hapo ngata sangi kasangika.
0: Kasangi kasangika. Ori agama munde tugenda mupira bagame ansi de jaksa manja ne bifutu ino bikwatanga
1: bika. Ne bifutu bikwatanga.
0: Kana na mukama tugenda lero. So kwate bifutu. Umusajja na mukama. Ne wano tuina tivyo so kula bila kama ama tuina kula bidele ni banange. Eh atukwata mangu bifo. Bambi tero changa mutufunge bifo bigwao mangu. Fano wantu uri ya blangu wevi vwega. Mukere kwa muja mangu. Enyo nye nkeze yede do jodu singa nganya. Hello. Hello.
1: Sebo nyamo.
0: Tuo gira mpola muna. Hello.
12: Owai.
0: Uwe juna.
12: Assalamu
0: alaikum. Waalaikum
1: salamu alaikum. Waalaikum salamu
12: alaikum. Kabadu wa mpisheko.
0: Yesu mnuwa.
1: Mbada tukulese.
12: Mbada kiteyo.
0: Yesu mnuwa. Yesu mnuwa. Sari
12: da kumasiti.
0: Hey.
1: Woko ata kuchitoke.
12: Woko bansa ali je bweru.
0: Yesu munwani.
12: Na alhamdulillah.
0: Eh?
1: Yesu bo.
12: Tulira. Ne kwada kuchi?
0: Network ayogera tulira.
12: Network aninyo kumuzikiti wa mtu.
0: Ah, sinda chogera ko. Agambye ji. Seka network
12: bisi.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Network sinno nje munwani. Mbele wetu kujisa kukuwa kejatambula wana usinzira kwa nguwa ulizo mkuna vesonga Bajita Pala of Africa Radio ni kuridu mtuwabili juu Mwebali nyumu mwebali detala jatawa tukubira kasimu fatia fatia mkwanu wangu Mwebali nye ni kasubi ya kati kasubi kasubi Na walada jatua fumjuzi muna angatu kwa gala nyumu mwebali nyumu mwebali detala Muna batiseza muna angu mwebali nyumu chaviri asimu mwanda mkwanu wangu uruwa nizana Mwebali nyumu mwebali detala na walada Eh, mchaja uyu na agama anji O ya gama anti muna ange baba gambi basiwe kumazidi jamba Anti mele ye julie muna anga alimje nyo Ni bambi ndange ndabu mchala haba alimje nyo muna angu kule kile mela te Na gama anti muna ango jakwe julie tu ino kubele li kumazidi jamba Mikolo jino kumaru kukwa bana angu olimbe Ferie mikolo kwa ajima zeta Hello
13: Salamu alaikum
1: Alaikum salamu
0: matula
13: Muli burungi
0: Tuli burungi nyo mkono kafe Ama nyani jesinzidi
13: Elinya Adamu Ali Burhan Chivumbi ya Kabonge Bombo.
0: Yesubu.
13: Mungu yeba libatu usakuru na kuluwa
0: itu. Amina muna inao kutu usako.
13: Amina.
0: Yesubu.
13: Kakati kumulamua.
0: Hey.
13: Abachala bachia kabi ya kajajabamu.
0: Hey ba. Mungu
1: ya jebati umutu tayo kere kumba kabi ya kajanja.
13: Munga ango kuogera kuba kuogera. Mungu wabata na kutu usakubu zibu. Gutoma nyanti wali yaba la labako lashi.
0: Abakaba.
13: ababulina.
0: Ese bwekituufu
13: muna. Kakati oyo wabanga Mungu asobodde omugerera. Ngate ekyokulya kiteereddwawo omwami. Nali badde nsaba nti yaliisiza emikono mu maaso n'aga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kubanga mulimu ate nga bo n'omwami yanoonyeza ne kibula.
0: Kituufu munnange.
13: Ate n'omukyala n'akkiriza n'amanya nti embeera yeyo Allah gye yatukoze eki? Gye yatugeredde. Kaakati nze olwaleero bwakedde nga nina okusaala. Nemala n'obitegeka byonna. Ate maama w'abaana n'afiirwa maama w'omuto eyasikira nnyina. Kaakati ate nga bennina waka abalina okufumba bato. Nenji balekera konze mufumba ate nsooke ngende ku masijidi ngenze okudda nga babugumizaako mbugumizi.
0: Bambi.
13: Naye abakyala abamu bambi Mungu abawe okumanya nti ensisi nyangu. Batambule n'ekiriwo. Wabula basabe Mungu ate abaterereze bufumbo we bali baterere batuule bafuneyo emirembe. Naye ate bw'okyankala n'olw'okugamba obugambi nti olw'okuba omwami teyaguze lugoye. Nga mulimu nabatafunye kyakulya olwaleero luno ng'ate olunaku lwa Idi naye musiraamu.
1: Ali mu kusiba agenda?
13: Oyo akyali mwana muto.
1: Akabi akajanja?
13: Amuto akyali mwana muto tanaba kulaba mbeera. Wawula bw'anaakula oba yeebuuze ku bantu abakuzeemu ajja kumanya ensi nga bweri nti mulimu ebintu by'oleka Mungu n'abireka nga we kiri ate n'oyisawisa mikono mu maaso nti kaseera kino nkifunye ekiganye kankireke.
0: Ate kaakati oli?
13: Arua.
0: Oli yagambi bawe ndi munange tetulina kufumba tulina okkeera ennyo ku masidi jamba tukusiibeyo. Adaati oyo?
13: Ayagambye bawe ndi balina okkeera ennyo ku masijiri?
0: Balina okkeera ennyo ku masidi jamba waliyo emikolo ate tulina bayo kiro nnyo.
13: Kaakati nno nina mulirwana ye Mungu yamugerera n'afuna erinnya amatama guna ne gazimba n'amaaso ne gabuliramu. Naye omukyala yamuleka naye eri tagifumbye ng'ate amulekedde n'abaana.
0: Kibi nnyo.
13: Kati gwe bw'oba okyagamba nti ensi nyangu ate waliwo ye gw'osiŋŋana ng'ate ye mukaluubiridde. Abaana ayina bato tasobola yadde okuwaata emmere yadde okufumba naye ate ye omukyala yabisibye n'agenda ewaabwe. Ngera yeekwasa ebitaliimu kati we ŋŋambira nti Mungu bw'aba akuwadde waali ate fuuli ate laba nti wa mugaso. Bannange mbeere bulungi.
0: Webale nnyo webalidde ddala munywanyi. Bwetu bwetutambula gadonya embeera bwetu bwegezaako okuba ng'etambula saawa zetuzitwalirize saawa zinatera okuwera essaawa mmeka?
1: Essaawa ekkumi. Wuuno wano bamuyita Oziru ali Oman ali ku www.palfmuganda.com agamba kwali agambye omukazi akaabya akajanja ate nabo bamanyengako nti waliwo embeera weegaana.
0: Bambi ati kati bambi era naye omusaasira omukazi nti bambi Ati kati z'omukazi kyayogedde bo tebakitegedde. Yagamba banne bana mulamba batya. Kyekyatadde yajja kufumbirwa banne. Olaga nti yajja kufumbirwa banne oba yajja kufumbirwa banne gw'omanyi oba bakulabire batyo. Hello! Wenji.
14: Hello!
0: Wenji muno.
14: Salaamu alaikum.
0: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatu.
14: Idi mbaraka.
0: Idi mbaraka munnange wange.
14: Nze nakawunde jawo nsinjiza wano mpiji.
0: Nakawunde oliota munnange mpiji.
14: Jedi.
0: Yes nyabu.
14: Ku nsonga eyo ŋŋamba. Omusajja wakiri agula emmere agende.
0: Akole ki?
14: Agula emmere agende.
0: Agende.
14: Kasitabeera katufuna ekyokulya.
0: Tufuna era ekyokulya.
14: Kasita tufuna ekyokulya. Ng'agende wa namba bbiri. Ng'agenda n'abiri ng'asibako eyo kasafu atugulire emmere.
0: Temulina buzibu?
14: Kale salaamu. Salaamu alaikum wa rahmatullah.
0: Weebale nnyo mukwano gwange ali mpiji. Mukazi agambye.
1: Abantu bwe batyo.
0: Agambye nti ye tafaayo kasafu atugulire emmere ne bw'agende wa namba bbiri y'amani.
1: Mbona wamalayo omwezi.
0: Bambi.
1: Bambi.
0: Naye naye wamalayo ati omwezi bambi tebuba bwenkanya.
1: Bambi anti munno aba akasazeewo.
0: Mukyala ono bambi. Agambye munsaasire bambi abakyala abo abagamba nti ndi bambi
1: mbu ndinakajanja.
0: Sekajanja oba nga sikajanja bambi nga kimulumye mu mutima gwe. Ate buli muntu bannange buli muntu abana bali kibeeta choice and preference. Choice and something. Nti omuntu oyinza oba gweyagala mmere nga teyayagala lugoye lugenda omusanyusa kuyi. Nga n'omwana agula enkoko yo nga tajjagala. Hei, kakati urugenda koloti. Ehe. Noti musamfu tano, mwenda chiku musamfu renda. Suburo kuita anu baku chotupulido. Nadiraba chala. Hei, uinzo banga kwe. Nkuko onewa mire neba ui. Nga yeru kwe urubade rujo musansaga me hidi eno. Kwa kake mire atato jaji jukira. Urugo yoswano kwa kumwa kwede waka hidi yomu waka bida abini mumukaga ya hidi aduha. Tuwa alijafu na urugo ye. Hei. Kati munangu wa chiraba. Kamfunono kwa simu. Aliku simu pika mihalo.
15: Yes, sir. Abantu tuwele buwezi na wengkanya. Tuwele na wengkanya likagamba.
1: Chita anye.
15: Simanyi kwa akola wati. Evi intuvita ambula vitia.
1: Wabawa salawo lumu. Gedo.
15: Ndi mokisa juma tisubi kawuku enteverodi.
0: Mokisa juma kawuku enteverodi.
1: Nema sojene na gendeno wajada rupano. Wabawa salawo kolaji.
0: Salao.
1: Tumeri no aga na aga.
0: No, agari ngoye. Koi na mkande zuwe yambala yambali nkande. Uri agambi tainaza yambala yambali nkande. Agambi nkande basi buna bala mamuda. Agambi abantu basi buna bala mamuda.
1: Baja musekerera.
0: Tainaza yambala nkande baja musekerera. Hatengi reba mimutufo. Baja musekerera. Mamugambi urugoye kwa
1: mwine ya kwa. Nante sinarabika burunji ngori murugoye atengo ya yunga. Ate sente zaandu kuzemela ato ya gana zibu na murugoye.
0: Hati waru wasa ulo kubela au genjale. Muna ini utamanyanga ayambade burunji. Tole magawe mtu ayambala burunji nenga mwapu
1: mpata ya mwine. Kati abana tebali ulo kubago ya ambade.
0: Kati ya kiaga mwine mani achira mwatia.
1: Ate mwine mwati ya kwa.
0: Wafumbirwa mando. Yafumbirwa mande. Kata jaku suara mubantu, abantu wafumbirwa. Isebo siya si cha mubantu, wajamula babu bibaga mendo. Kati sila kusa angoye. Hello?
16: Jewa ni sebo.
1: Hello, sebo.
16: Ono kawango benye gayaza.
1: Sebo.
16: Mwaya li kutuweleza.
1: Sebo.
16: Nange. Nayamba nyoko masipi jamba, nake naweleza yoko.
1: Ala, kutuzewe chisingo, kweseo singo kwa gala sebo.
16: Nanya saa mungu ampo mchara mwaka guno.
0: Ampo mchara guno?
16: Mulu onji.
0: Mata kwa mwaka guno,
1: ayadara biyo na. Kala mkuwe sebo?
16: Kakati. O mchara ujo. Yakoze nso vyo genda ngomwa mitamu tege kete.
1: Una ya genze hivi kumasiji ni jamba?
16: Ya kwenze bubi nyonyonyonyo ikuwa rechiko leka.
0: Baro kambi batele.
16: Yandi sindi sobu yandi sindi sesente. Ni wali ya bulunji nyono umami no. Umami na uya danaga nino mufu nino mchala.
0: Andi ya kama baro kambi bateleko.
16: Bateleko? Baga veni namba yesimu kwa yadu sindi kata.
1: Adewa tia.
16: Bade ba chigaba kaka
1: chini. Yagambi mbaba kai na bunene te busho bora genda kusimu.
16: Busho boka te tasho kana neva milioni chikumi.
0: Bwe busho bora.
16: Busho boka te kwa neva ya pozi nswabi nyonyonyo.
1: Yagambi abadu tabimani.
16: Abamu.
0: Yagambi.
16: Abamu aso gama mbuno tu geni kumazuki dijambo. Nenga I know no muntuntu wa isa webbadi. Waisa webbadi na
0: sasa
16: tukoma wachiro. Nenga I know wala na jana za ina ya account uke.
0: Ape wale. Akono mwami ya
1: mugambye base no.
0: Eta
1: ase na genda kusamba na iba tugambye. Tukwatira dalo butebe tuvayo ku mande.
16: Ahoyo. Omupira abala bakulibwe nnyini.
1: Obutali. Ali amusasire.
16: Abali mupira mulala.
0: We bali dedda. Mwibali nyewibali didara. Netu basasira nyomu nangu ilatu bagama mwinaba kwa lechintu etu mwinangu mkula chabu edidi. Chichamu nyomu nangu nakurero. Mwanisani mwinangu nakura hidi novena na abantu bo. Mbele nesura kubeta etapa mbele sana. Kwanga nafori unyo wanyo. Abantu edo tibasima.
1: Na yaba siramu gangi. Aba masijiri nguru community bukasabukuru. Ebyo tebabirimu. Ndabi abana nga wale kane kanyenga za abaya za asomyalas.
0: Ola biyo yatu gamye munange mtu yaga abasigadde mwina wanu muri bawuru kandi ntumuga munange ramu yakigeze nga kisoboka afutu yani yana singa fene ya kuwala nani yani badewa singa kwa bareke de gondi yano bati twalekera kwa buyimba limba ba Qur'ani era mwandi ga ide ro paru baba dechi ko wadali ka wereza munange mungu watu bwa kuteje wanna tutagala nyira
1: nafe
0: tutagala
1: nafe tuli munnaku
0: wanne ni bade yunga nafe tukolachi ni mungu yatugirira tukusima ne mungu yakolachi tugirira cho munna jona sana atusinguza ari wano asirikide no mu beda mu beda wa fyanga mba ino muntu we mamwagale bitafana nika ebitenkani ka
1: amagala bya buru
0: ebitogere ke ka ebitategere ke ka mwana ya mwana mbe mtu funa
1: na songa nkuru
0: nange ni no mtu wange komya
1: hello
17: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
17: I'm going to go to the house.
0: Yes, sebo. Wabari nyo wabari detela. Habangu, wamele, mnuzungu wale tibaito opportunist. Habangu wabako zisobu kodiyo. Kati wadu goso sango ni wakubiro mwagara ya namgama nae. Ngato nakora boti na boti wani namgama. Namgama.
18: Tutaweleza tutuna wawe teke nja kukubile da. Tuli ya nukumasti tutuna
1: wawe. Kale kumasti tijana.
0: Abamu
1: gaga. Tuchare mu meetingi wano katana tano. Nja kukubirako.
18: Omukuru tanayokera.
0: Mami. Omukuru kwa sanga paru Afrika dwe kurere mu tawo tawo kiza kwa watu tambura mukwano kwa gono bosinzira kwango tubuli zamba buza kwa le mtebe inshallah. Mumbere nyumwe bali de dela. Mukwano kwa gono ya gambe bwati. Ni ndako. Kutufu kumbubaka bunu. Katono nyo. Mfaka kumbubaka bunu. Fuka muna mauli dadakone Palo of Africa Radio. Kura diya muntu wa ulijotu kena kumanga tubandila.
19: Ukufidini da. Ama ulide gakura ngechine ninyo. Okumanyi sinsonga. Okusomeza. Okuwawla. Wamuno kutuye mbako. Okumanyi chidako. Mkono kwenye mpulitisa. Kuguno mwanembo kwa teknolojia. Uchimani tibuli muntie na. Asoburo kubamu na mauliro wensonga. Era kore chamanyi. Okuyomba kususateye. Uba mchitundu chemwa wangarida. Singa bafuno kuwabula. Wamuno kutende kibu kwenja ulo. Fuka muna maulida dako. Pal of Africa Radio. Numutema kwa yonga bulicho. Tusisewa na te. Okuyomba kususateye fe. Ukubangula abubona, abasobora, abalinebitone. Uwamuno kwagala, ukukufuka muna maulilo wensonga. Kugunu umulembe, janguwe wandisi wanukupalo of Africa Radio katikatikatikati. Ofuno ukubangula, fuka muna maulila dako. Ukuminyebi singo, ubuku ibusa, kubakuni noti musamfu noti emu. Anamutano, chinana mubiri, kumina muenda, fuka muna maulila dako. Nepal of them.
20: Belegi mzai kamadi, ngosi kasikaba zuku, uwa batuwa la wana.
21: Ande kasi inabude mwana angengida Kenya.
20: Ate kola yochi.
21: Batuwa la kusomate wano wachari wesomero. Abasome sabasiba mfilm, mbwabana babala gabula jifilm.
20: Ukakasa.
21: Nje nganzira mwebio lekakwa nengenda.
20: Panaye, wano winasa na esome ya esome suza kumutindo kwenziyo na. Rayan Klaski Islamic Nursery and Primary School.
21: Kale kamba tuwale yu.
22: Rayan Klaski Islamic Nursery Day and Boarding Primary School. Yesome romuza demusani do kutuwa romuana wa. Antibali na basome sabatendeke. Abali kumutindo kwenziyo na. Gadiri kumusinji kwa abasiramu. Basome sabia dini, nebia nsi. Ukugata kebia mikono. Nga nebito nebia abana. abana babitumbula. Basangi bwa nasa na kabulengwa. Ngovude kucheba ando road. Bafune kusimo. Ziro musanfu ziremo. Abiri. Chinana musatu. Ana. Uba. Ziro musanfu munana biri. Abiri. Chinana musatu. Ana. Beba. Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School. E nasa na kabulengwa.
2: Mzee mkutwaleko.
3: Jendaga manyo. Shiman jendaga.
2: Chichi mzee mutawana achi.
3: Mwana wangi. Ngeenda ku Nibra.
2: Ogama Nibras Islamic. Chinkani rotose.
4: Nibras Islamic Secondary School. Dio somero liobu siramu. Elisangi wa gaya za manyangwa. Iranga lisomesa. Aba wala nabalenzi. Kumusinji wa gubu siramu. Iranga baina O ne A level. Ngaba somesa arts ne sciences. Iranga ba somesa ne ebya mikono. Wange somesa yawe. Ni kumutindo guansiyo na. Iranga buli Sunday. Wabira wo special classes. Ezo kusomesa abane dini yawe. Bakubira kusimu. Ziro musamfu munana biri. Kumina mukaga. Nkaga musatu. Anamu musamfu. Oba ziro musamfu ziro satu. Nzamfu mumukaga. Nzamfu mumukaga. Asatu munya. Katino na we. Leto mwana uba mkubangulire. Nibras Islamic Secondary School. Ema nyangwa.
23: Rushmark Junior School elisangiwe rusaze ku Sentema Road yesomero lye sigika mukuu mwana yegwango musinje omugumudala mu byeddini nense somero lya Denne Boarding baline nkole tambuza abana abaveka era omwana bamutera dala ku mulyango gwo baline daycare nursery P1 mpaka ku kibiina ekyokutaano ate ku bisale ebisoboka ne mufuna mpola somero liri ku musinji gwa busiramu nyinga nabenzikirize endala banirizibwa ku Rushmark abasomesa batendeke bulungi baline omukwano gw'abaana Esomero lili wagazi ngebyo kuzanyisa byabana tubimalawo ekitufula abenja ulu ku Rushmark abana tubayigirize ebyemikono bakery okola liquid soap okulimira wafunda okutunga wamuno kube nanga wandisa umwana ukate ngoita ko noti musanvu musanvu munana musanvu satu tano tane mu munana obabiri noti noti mwenda noti noti satu satu emu obuku jobu telefu kusomero edisangi werusaze kurugudo lwe Sentema Rushmark Junior School We aim for victory.
24: Uwangi, ulio chalero.
25: Ndi bulungi.
24: Tuetage kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
25: Looza kubulamu wabantu.
24: Tuloozo gulubunga wakasoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
25: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
24: Supreme Fla, ajirambungo wakasoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gona okwete ulole gwanga. Supreme Fla, kuli baba Mandela Mila, zebusega roundabout Masaka Road.
26: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, Ye Hotel Yabana Uganda.
27: Oje ulira oje ulira Ejo je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited Enkozi ye mirimu Katikiri zo bagana Simba Automotive Limited Bebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu ya liyaba anababoda Omuli bosi sisi chikumi Ropta sisi chikumi ya mirimu tano Okugukata ne Simba sumo Enonga tukutuku Eze kuyamba wako na mkutale Abarimi Kuna abasubozi Anti yeti katema nyi pick up Tukutuku zino Mwenewe sisi bibiri Sisi bibiri ya tano Ne sisi bisatu Ngakulikeza single tire Ne double tire Osobola okuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasulayo sente entono balansi n'omuleta mu mpola mpola pikipiki za Simba Automotives Limited ziriko ucyagingira simu yo omuto omugazi obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira ate nga zisoboka okumanya ebisingawo genda ku ofisi ya wesangi bekamoja opposite Nestle Oil oba mundeba opposite ne Total Horizon oba okwire ku 0730 anamunya asatu musatu nsanvu munya oba 0730 nsanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mu mukaga obezilo msambu 00 atano msambu msambu muemu china mukaga Simba Automotives Limited 360 degrees satisfaction
24: uwangi ulio chalero
5: ndi bulungi
24: twetegekera naku nsubulu kubako na abantu benyamba okuba wakumere
5: loza kubulamu bw'abantu
24: tulozo bulubunga bwa kasoli nengano okusubulu kolo obuji ne chapati
5: elama gezi genkuwa kwekoze saka unga nengano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Mirazi
24: Springfla ajira mbungo bwa kasoli nengano alimu ebirungo ebizimba omubiri atere duamu ebirungo ne vitamins muenda engano ya supreme egonda elange kwesa nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Springfla akolebwa aba Mandela Mirazi ebisega ku roundabout Masaka Road
6: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda paro

0: tusumbo wa mute tubafuna bulungi
1: ingini ya biulide
0: tubafuna bulungi
1: ok
0: kakumye kona abasilamu be banda masikidi nuru bi ni mazumana abasilamu be banda masikidi imamu sachito badi umutumide kao yewa lekulia hidi kase mbia yomu kate wange omuchara joeri ya narukwe mawangao
1: yaha
0: naemu wakari zaidi ya mungi
1: kale sebo kale sebo oye wacho
2: charishuru waga ngane munanga asari de kumbasidi ya DJ limu wakura itanga imamu asazi za munanga ababuri itanga banaba bufuzi munanga patakala kufoku bantuba abwe haba ronda kukubela mchindu nandu wadu munabia bufuzi ya fenda kuzina awe mabegao haba ronda kate mfobo kuna kuwalo kuna kone batjangani woku kama ronda kama zingye inga hapa kote pate nandu wadu munabia bufuzi ya mabega kawo batu wala kevin tuwe bebu gaga babi tuwala kama ronda kama zingye
1: sero wadu wa mtu wafa na gamba zate mungkabi langa mujaganyanga bujaganyo kufa kwangi sibo
2: cyose soboka yaragira abantu bare kukaba eh wewe wone umusaje ya fema bwa naga ama yari muyi naga ati wemfanga ni foto kukaba musurenga bendo kukaba lokatazo kama ndo kukaba ninga ati banda kati bwo muna kore cyo ono food desk
1: owaye
2: yesebo
0: salamu alaykum
2: ya alaykum salam wa rahmatullah
0: nge wa alaykum
2: kare mare wewe kuridiza
0: eh
2: yesebo
0: Wae guno mwaka nje kunyemo egwanga lwaita irani nga boba amazimo okuteka kuna ba
2: nchego gbe gbe eh ngira gami ya farm ngame mwaka kuna afuni de mwe che gwanga lya irani bya kola ditya sisi tu de bulunzi ta ugeti okay wae bunjo bali na daraba tuni za mkondo kwesho ka parfa mwe kurele mwe bali jambira kwetu kwa kizako gwanga ticha tambula petero wa gemu zikura ru paro chaluzi omkuru gadunya gadunya vava gadunya ni gwe gadunya ni mpozi
1: jafari munabudaka
2: munabudaka eh gadunya ni baba kodumi bangi
1: Pozi okambye nti wali yani
2: mudini
1: Shemu
2: gondi mubyandali mama ngo bande we gadde nyo
1: era kati mbade njagala kufuna yaya agavubuka nga mukaga tuwambala masuti tuje
2: magambe lugendo wa mukondo gondi ono rubano mama zomjei
1: wamwaye
2: hello yes abo
0: Zeba dengamba. Gwanga lya Irani ngadyo lina mazima, lyogera mazima mere.
2: Gwanga lya Irani lyogera mazima mere munange. We bale munange, bora munatu tunaka.
1: Nayo wala besonga.
2: Kazi zema zima.
1: Kira bikanona, kira bikana mu Irani, ali wano ako.
2: Kesho boka munange.
1: Yandi banga mu Irani.
2: Munako ndo msayi mutabike.
1: Eh, ate munaye watu kidoko wana Irani.
2: Ninagwembera naye. Toka bo mtu nolida. Ola bila la piwa blood.
1: Nga wawa.
2: Wanda.
1: Eh?
2: Hai mama.
1: Nga wawa.
2: Wendi na nchima. Eh, ujebari.
1: Eh.
2: Joka honi la ngabe ngabe. Nga si wawa. Nema nage. Eh, si wwe kiweli.
1: Eh. Yedi laji?
2: Ngende ungabi. Mlala wa ngabi.
1: Eh. Ato mlala waji.
2: Nchima.
1: Banchima baba bani. Ba mugema?
2: Eh, batamale.
1: Batamale.
2: Ba mugema, eh. Mnaka bugo. Tebatira kuogera mu bantu
1: baiza
2: ati muna bitogwe dina kirondola tebatira kuogera mu bantu bagala kulabikira mu bantu baba ne nsonyi nsonyi baba kwa mane kisote nyini chine nsonyi
1: tachiwera mu bantu
2: a bana raka baunga kemo na mora chuche chuche angala bantu
1: eh
2: wedidi kuli kuna ndo msambu tano minati ku msambu redo so tukubira ko munayo tubuza ko tulie no toya ko kamero kama zi kuli mukama wa kai tri bumwe de munye musana bayi ba e kuba ke doktornya bande de yente e kuba nge tonyo ku kamero kama zi nge ti jabura ku timbura ngazo kutuka o waita yao au baita o na majana ku minde ku wakaru wazibu
1: kasi sebo sebo okutuvuma kati go wamu mucharo ntebe
2: Ate ni mpye. Zimye. Hatu wabona habari mkampala ba gereji. Bafrida baba zaro wanukumpi kawempe. Bobo gereji.
1: Ndabwe wamu mcharo kawempe.
2: Baba zikao kawempe tula. Ndi bali.
1: Mbunzira ko mcharo.
2: Sura wani wafe wa jaja. Jaji wuna mwaye. Tula uli langa. Unga batu ogira he. Baku mwere baza ale mpugwe. Toto uwe mpugwe.
1: Nzo ngambo kunda mcharo. Nzira kudaka. Mwemo ngambo kunda mcharo. Muda na jana nkumu.
2: Kani nani manyoli uwe mpugwe. Mpugwe ndo kure masaka. Ah, nangi. yaro bili munsi munanga tebitegerekika
1: nenga nenga abantu olwalera amazali bujo itolaba omuntu nakavera buli goita
2: olyanga me bampade kilo 7 mvabali mani nengira kwa mbali gona bafendi bazilese ku role namba zili aku of zakati sasa nengenda kulya nyama nyama choma choma kuocha nyama sigirira sigira abantu kati bagami tezizigira paka ndu nakugabera banga nakumeka nasufa jab tuburja nakungaba kumeka sigiro zino kuzikira
1: Okuvalere na kunya
2: kulya mero
1: na mcha paka mande paka rwa mukaga
2: kulya nyama kaza ko joko ebali ori bagi paka rwa mande kwanga nzino za weekend raga mwa basanda tetu liye bijanya tuna lya kanyama nye chali mu bali unakuba chitibwa Ewo ndari ku simu. Kuna ndimu sambu tano mene ku msambu enda, osobola kuita mune no kubira kuno tumira ku bantu buno babuza ko. Ochegede
1: manzali.
2: Unokwagala
1: joyita.
2: Manzali.
1: Ndo nyampo ku kati kati oli waberera kati awesi midomu sajja agamye sijja gola lugoye.
2: Namba gulire
1: nyama. Zahangule nyama kubanga manzali.
2: Wano ne yajifunya ufunya ngata jibuze na aga kandi. Wali abantu bange. Ne bambi kora
1: kisonga nkulu.
2: Omunenya. No ye yagenda aga tugenda ku masjid gundi ya jamba tatu nadda na yewa ambiwe musasila usanga mungu ya geze mkugambi msaji ya mkugambi ya mbundi wakawa mchala agamu mwami
1: muna chokano ya guza bulichimu bulichimu na achitekeka bulichimu
2: mkugambi
1: na hiyo tanaba kuda
2: abangu wani mba nebidi
1: chila buka ya simbia kula ini ya semba yo
2: abangu wani mba nebidi mbidi wende kukugambi ori kukugambi ori kwenye kubide na hapata simula nga
1: pulia nukumasti chila Wamukulota na bakuogera.
2: Wamukulota na bakuogera. Ariba.
1: Manager wapalota na bakuogera.
2: Kana tuwayo cheke.
1: Waliwo abantu nga mukaga alioka yogere tuwayo cheke.
2: Tunadda. Ngandi wanone yagambi mchala we wakamunange tugenze mu mpira kwacho kwacha na ye. Bagambi okutebe tukwata mchali tuja kuza oluraku olulinga ato okutebe kujudi.
1: Ate nengeri jeso seyo. Mpinzo okubanga mubagendo fuluma. Fuluma mande. Ngasobola fulumira okulwa.
2: Bibawo. Mungu abagere dino mupo. Nisa tingira kugondyawo.
3: Kuchukumusha mkati mzimwenda, Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
4: Echifuwa chikule medeko, chikusiwa, chira akira, techikutuka osabubi. Na walina senyiganga takugwako, kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi, ufune chiketo owa gasi murubuto. Kwe kozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mufamasi ni Dwaga Shop Season na Liaka Kasiba National Drug Authority.
3: Ngabali wa mune.
5: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo nabavibweru. Baso mesa unukutuza habane vigezo vioru warapu. Mosabia. Idadi kwa sathana we. Baso mesa sciences, arts, computer, nevye mikono.

0: Wewa, dachikaziri kuminanya, izi ganyisa wa ebili. Iza kaungezi koruna ku oruariru. Tulimo program, ID News Roundup. Tulimo kutu sako amaulile ago, agavade jotavade, nago agavade jovade. Timu weri wanukabiliti, ndi nemuzukuru wa Kaketo, Kaseke nde Francis, Alhaji, Ali Mubiru, Bwetu Tambla. Nange nsubuga Ibrahim Muhammad gali wangu. Mukuru Kaseke nde esawe no njagalo tutwale ku echanje eyo tubulire kiki ekibadde echanja insha Allah taala.
1: Naku lubadde lwayidi naye nga pale FM twasobola okutambula na bauliza baffe jukira ntubadde wente kateke tambuzibwa okuvira ddala eri mwezi omutukuvu gwa Ramadhani oba ekiseera ekyo kyonna nga tuli mukwasa wamu nabaliza abafu okulaba nga tusonde ensimbi oba tukuŋŋaanya ensimbi ez'okumaliriza Masjid Jamba. Kati nga Pale FM olunaku olwaliro esalidde wali ku Masjid Jamba eyo nno erikyanja okulaba nga enteekateeka zitambuzibwa ddala bulungi. Olwaleero nga Pale FM tukulembeddwamu General Manager Haji Sozi Muhammad Aluna mu nteekateeka eyo gye tusinzidde okulaba nga Pale FM tituwayo cheki. Ibalirwamu obukadde 14 mw'emitwalo 5 mukasanvu okusobola okukwasizaako omulimu ogwo okumaliriza omulimu ogwo. General Manager wa Pale FM Sozi Muhammad Aluna abadde ayogerako eri abantu abakuŋŋaanidde ku saidi eyo asabye abakulira enteekateeka eyo oba akakiiko akazimbyako omuzikiti okulaba nti bavaayo bajjone ku Pale FM balambike ku ngeri gye bagenda okukozesaamu ensimbi ezo. Hulia wabantu wakunganyiza ensimbi bamanye omulimo gubataddeke tofali bwegutambula bwegugenda okubanga gutambula okusobozesa enteekateeka zonna okulaba nga zitambuzibwa ddala bulungi kusaidia yo.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.